0: gasto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay lang ay pagod ka, na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas maayo pa?
5: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra food ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
10: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
14: Wild joke! Joke!
15: Nak! Daghan naman kayo ka og kwarta sa alkansya ni Mooy. Hiramon sa anak ko, anak.
16: Makabayad ka, kanay.
17: Hala, pagway!
18: Ako si Joanne May, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Kung laagang hisgutan, travel body na ko ang MX3 capsule. Mao nga katong nahutdan ko og supply sa Australia, natarantag yud ko. Di ko OA, pero kuwang yud akong adlaw kumuha yung MX3 capsule. Inubanan sa tama nga pagkaon o exercise. Maayo na lang kay naiming hatag na ko nga kababayan nga MX3 user pod. International awarded talaga ang MX3. Praise the Lord! MX3! Diri ko believe!
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
20: sakit. Kanunay sa maski pa barato. Osbon ko, palit kanunay sa maski pa barato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika, wa nay lain pa. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg pang antay bukol-bukol, buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mo kinang pinakamaayo nga herbal capsule nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay, adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg, epektibo, barato, garanti.
21: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
22: Ano yung power, Mars?
21: Kahit saan, makakapagluto ka na.
22: Ay, power, Mars!
21: Makakamura ka pa ng sobra?
22: Hala,
21: power! At sobrang dali pang gamitin.
22: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
21: Eddie, power ka lang. Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
22: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power ka lang.
21: Kaya, bili na.
22: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.

0: playing the music is simply better on 94.3 Wild FM. How do you heal a broken heart? Roger Chris. Sobrani when you use up C+40 with zinc, pinalakas ang immunity para bilis giling sa sipon symptoms. Alas 8:19 na, this time check is brought away by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. You can always bring Biogesic anytime, anywhere. Just ingat, choose Biogesic. May buntag sa inyong tanawa kawain. Uy, may pagpaminaw sa mga friends dahil sa may Savior Heights. Ha? Kang Giging Ikaranom, kang Albert Dalaygon, Tinang Galindes, at Nila Saraos. Diyan sa may Savior Heights, gikan kang Lampoy. Diyan sila mo tumayang bunta niya. Good morning also kong Bert Pugs. Bert Pugs! Kang Auntie Nada, and also kang Ayan, amping mo sa inyong biyahe niya. Mayong pagpaminaw yung tanong mga kawal. And may buta also din kang Marciano Cantaro sa Sean Ken Shoe and Bag Repair Shop. Yes, Bayabas, Ingerman, Kananay, Virginia, Casinilio, Naibiring. Good morning! Salamat sa inyong pagpaminaw. And once again, happiest birthday to Ryan Lim.
1: Happy birthday!
0: The president sa CDO Easy Riders Club. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Naomi! And belated happy birthday also sa akong kinakusgang amigo nga guwapo. Ayay! Og sa kang Brad Eddie Ibarat and Ednel Ibarat. Happiest birthday. Belated happy birthday sa inyong duwa niya. May muna na, Mam Beth. Good morning. Salamat sa inyong pagpaminaw. And good morning also kang Koy Bans. Koy Bans. May muna na. And may muna kang Ana Marie Montano. Diyan sa mga makabalan. Thank you so much. Kang sa mga kailing family. Diyan sa mga hinaplanan. Claveria, Miss Sammy Sorintal. Hello to Carmela. May muna sa inyong tanan. Likewise, good morning. Gusto mo wake up sa bawa at tumuog nuda, your Korean ramen DIY noodles, mga kawild, ha? May muntag dyan sa mga taga doon ang doon sa Stone House. Dyan sa may puntod, nga ating litsa dyan si Michael Humawa, sa Kauswagan si Joe Maring Apanay, sa Makasandig si Tata Humawa, sa Kamamanan si Richard Humawan, sa Opol si Willie Imansi, sa Agora si Cyril Asiron. Hoy, good morning! Eh, naman, tag-timpla na sa mga doon ang doon. Kumisari silang Ranel Tutur, Walduka, Marvin Simpron, O'Brien Simpron. Dagan sila, marumayang punta niya. And good morning, ato mga kawild. May punta ka ato mga kawild niya sa may AJJ Paying Center and General Merchandise sa may Yucapin Extension. And kay Kuya Jimbo Tingagwab sa JJ Paying Center and General Merchandise sa may Kugman. Kuya Jimbo Tingagwab, good morning kanimo niya, Kuya. Salamat sa pagpaminaw niya. Okay, kay Kuya Boy Tisoy. Ali Santa, sa mga taga Magic Kananan by Kirby's. Kaya po dito Ali Santa, may buntag siya tanan niya. Sir Kirby, kay Kenneth, sila ni Maymay, sila ni Ma'am Jessa, Jonah. Alright, si Jun Ray, that's Jeffrey, may buntag sila Romel. Thank you very much sa inyong pagminaw. JL Pro Line and Sound Effects Rentals, also kay Jason Olivia Natalie. Thank you sa inyong tanan niya. Salamat sa pagkikuban. And may buntag ko na Big Daddy, good morning! Shout out sa kong tita, nga naulian na kay Gipuyok ni Tito. Normal nga na puyokon. Ay, kamugyot. Puyokon maging ng tito. Listen po. Ikaw, lasong-lasong ka. Di ka puyokon. Ganaan ka. Patuyangan ka sa ginawa. Samot. Saan na lang. Anyways, good morning, Sitrandia. Salamat sa inyo pag binawa ko all years. Christian Bautista with the way you look at me. Para sa itong programa, morning na kawild. Kaupan sa Big Daddy. Dinilas, 94.3 Wild FM.

0: Bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sweet with Sunsilk.
3: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik. Ibay, Jessic.
7: Alagang Unilabian.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wild joke!
10: Unsa ang imong ikatambag sa uyab sa imong ex?
11: Ikaw na po ang maganto sana kay nahuman nako.
12: Ala pagway.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, breadwinner. Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaano may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaanang samahan with Tanduay Light. Gaanang may kasama. Drink responsibly.
14: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlong buhat? Kamakabuhay, pahinimdong gikan kay Atian. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalintay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug supplement tinar, ug iyak sa

0: Eta capsule. Yun ang makinig sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saan man yung pagkabot sa mga panganduy kung ikaw ng sakit na, switch na to EXL Makaboy Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pa hinumdum, kikang kiataan.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makaboy Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga pinata! Ani na ang kape na makaayo sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric o luyang dilaw, cuyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and then dairy creamer. Sa mga gibawala na ginom o kape, makainom na yun mo.
3: Ay, kalame siya kape oy.
1: Mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa

0: adlaw, giimbita ang staff sa station sa usa ka fiesta. Niadto dayon ni sandaan ug ang ilang handa na sa gawa sa balay nga open area ug bulad kaayo sa adlaw. Tunga-tunga sa kaon, kalit lang ni ulan ug nagdinaganay mi pasulod sa balay. Pagkagabii, nagsugod ako og hatsing ug tulo-tulo ang sipon. Sure na ko nga sa una pa lang sintoma sa sipon, inom dayon ko og Usap Z+. Sa una man jud tubig, pahulay ug home remedies lang ko. Pero kung padugayon man jud, mudaghan ang sipon virus sa lawas, muhinay ang resistensya ug pwede pa makatakod sa uban. Mao nga sugod pa sa unang sintomas pa lang sa sipon, mainom na dayon ko og Usap Z+ Forte with zinc. Mag-Usap Z+ Forte now with zinc versus previous formulation. Gipaligo ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas kapag ayo, himo apag inom every 6 hours. Ang phenylephrine chlorphenamine malate, paracetamol, and zinc ang generic name ng Usap Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Nga nang dugay man ang sipon na, ma?
3: Kung naay sipon, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag Usap Z+ Forte, karon na naay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan tutulok adlaw. Uban ang saktong kaon ng exercise, maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Maayo ka, oy!
3: Basta ni Usap Z+ Forte, karon na naay zinc.
4: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Usap Z+ Forte. If symptoms persist,

0: patak, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tandway. Higit 170 years ng swabe at buok ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tandway. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tandway. Drink responsibly.
4: Wild joke! Joke!
5: Nag-istoryahan ay ang mga bagong di kasal. O dinhi
6: labs. Na ako'y bagong balita sa imuha.
5: Wow! Ako nagyod ang pinakamalipayong tao sa kalibutan. O niya, buntis ka na di ay.
6: Di, paoy. Kay di na magpuyo ang akong mama.
7: Hala, pag-wild!

0: chin niya.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-set Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Set Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!

Enjoy the music is simply better on 94.3 Wild FM. Angels Like You, so brought to you by Alexander Extra. Ang kilala mo Alexander Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alexander FR. New Alexander Extra. 8:48 Megawild Time Check is brought to you by Bioflu. To our more symptoms, baka flu na yan, Bioflu na. And Skin Made Shark Oil, a natural way to beautiful skin, Skin Made Shark Oil. May buntag sa tuwa kawag na pinakaroon sa matagay USTP kay Kuya Engineer Dexter Duat. Kuya, good morning. And Chairman sa COT Department, Sir Giovanni Pabilona, good morning. Engineer Dominic Caganas, Engineer Christine Madrid, thank you so much. And siyempre, as Rayan Farm, ang the sponsors. Salamat kay Kuya Ray Bibilio Sr. and Ate Ann Briggs. And of course, ang team manager niya sa Kuya Kapitan Arnel Labdon. Thank you, Sintalan. May buntag also sa matagay LRG iPhones and accessories to Mam Lynette and Jean. Thank you so much. Salamat sa inyo pagkumina, mga kawild. And good morning ato mga kawild. Yan, may nakuro sa my motor star kuman. Atong branch manager si Romy Gamabunay Jr. Kay Jibin Gadungog, ang bagong kasirda si Rosalinda Gulye. And of course, ang birthday boy, ang banggita ng mekanik ko niya, si Ryan Lim, the president sa CDO East Riders Club. Happy birthday, sir! Morning as well sa mga Zamrada Car, kay Edel Sandra Dihama, mga taga Lolo Dude and Lola Get sa may Aurorama Superstore, kang Ilna Uga, Emilia Canis, Peter Parinho, Nika sa Pasay, and mga taga Don Andos at Sunhouse, na sila brand sa may Punto, sa Kauswaga, Makasandi, Kamumanaan, Opol, Agora, napagay sa Bukit Gusa, nagkasalamat yan. And morning, ato mga friends, may muntay na kang Kuya Jason Olivia natin sa JL Pro Light and Sound Effects Rentals, may muntay niya. Inman mga taga Aizen, General Merchandise, kang Kuya Fernan Gabon, Kuya Fer Gabs, good morning, kay Ali Jamaline, sa tanan mga staff, mga customers, nga galing niya na pamitin sa mga Aizen, labing inigit ka na ni Fer Gabon sa mga Moglang Indigan, good morning, sa tanan niya. Shout out also sa atong Municipal Councilor, sa mga balingan sa Andili Guapo, Biruoso, Yorme Alvin Idanis, may muntag sa tanan niya, Yorme, and ang atong Kapitana niya, Darlene Idanis, may Blanco balingan sa may muntag niya, Kuya Boy, good morning, Kuya Boy. Kaya boy, this one, Adi Santa, sa mga taga Magic Canon, may Kirby's. Si Lexer Kirby, si Kenneth, si Lanjessa, si Maymay, si Mom Jonah, Romel, si Gaga, John Ray, okay, Jeffrey. Thank you, Sintanan. Atong one time, big time, we have 397-390-740-419-419. Muna sa itong mga one time, big time, karong adlaw, mga kawal lang, yatang ni Remy Martin. May muntang si Tanan niya. And morning sa ato mga kawild once again. Belated happy birthday kang Brad Eddie Ibarat o kang Idnel Ibarat. Belated happy birthday. May buntag siya daw. Salamat. And syempre ato mga Uptown Bilby Boys taxi drivers dyan. Silang Arwin, si Roger, si Tonyo, si Anthony Pacaldo dyan, si John, si Berto, si Agaway, si Bembem, si Nanti, si Onyx, si Mark Ansin, Ronald Biano, si Capsule Taxi. Dagan salamat dyan. And mga taga Tina Hills na Pungkol Powers, Paldo na po. Dani Amogis, Darwin Piniaplor, Bobby 5152, Arlene Nandes, Julian Nies, Boy Bidra, sila Ingig niya. And mga dispatchers niya, Bobby Bryan, grabe niya si Ian. Hogang Body Power. Dagan salamat siya ito na mga kawal. Ready Milan, diyan sa may Hilton Makanan. Dagan salamat diyan may muntang. Iman sa mga namao diyan sa may Ondos Itilidas Bayaba sila ni Bosa Hinaldo Santarita, Madam Evelyn Santarita. Thank you so much. Sad-sad-ta! Karami sa Kinsey sa may Sonsex Bolano, Gitago, Misamis Rintao. Salamat sa Team Domaldi, kang Mayora April Rose W. And of course, Duane Kasad-sad, Pinsa Kinsey Gapon. Diyan sa may Barangay Imatog Baongon, Buginon. Kita-kit sana diyan kay Kapitana Rosa Rapiraf. Dahil salamat sa intra, mga kawan. Wala na tayong igong oras. Musunod na si Wanda Banana. Babay Melly sa B. Wanda B. Alas 9:00 alas 12:00 then 12 to 3. Ang pinaka-slim na DJ. Si DJ Slim. Then alas 3 to 6. Si Sexy Ellen. 6 to 9. Barbie Girl. Kini na lamang inyong obos ng alagot sa kanginan. Obos good. Kaya gamay. Naglingkod. Turod ako. Matindog. Ang nag-iisang Big Daddy saying thank you so much. Enjoy the rest of the day. And don't forget that God is good all the time. And all the time God is good. God will make a way. Pray not for things but for wisdom and courage. And here's my last song from Mark Garfield's version. Don't know what to do, don't know what to say. 8:52 in the morning. Have a nice day again to the city. Bye-bye. Abigo nunay.

0: Sakto pa! Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
2: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko yung bisita. Daa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo. Aron extra food ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: simple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling the setup.
3: Wild joke!
4: Han, sa una, sigihan ko nimo og kisan sa liog. Pero karon, dili na. Ano man?
5: Alangan, wala naman kay liog karon.
4: Ngeh!
6: Ala pag-wild!
7: Daghan nag-aantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Huwag tanga mga toxins sa imong lawas nga mahinungdan sa imong balatian aron maangkon ang mayong panglawas. Hinumatang adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka kusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Ako sakit diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
10: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay, naa ang Liveraid Pro. Liveraid Pro adunay silimarin ug mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Liveraid Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveraid Pro. Kapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liveraid Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.

0: gusto pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kuy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Wild joke! Joke!
15: Dipili na bitaw tika? Namili ipod ka uglain!
16: Hala pag wild!
17: Agi.
18: Naunsa ka din, ha?
17: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Stiff neck na sad siguro ko. Uy, higan mag-uko sa gym kahapon. Pag uli, basa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
18: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako ipasulay o gamit ni mo.
17: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
18: Dili, oy!
17: Unsa man na?
18: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil. Para siguradong maayo ang resulta.
17: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa Dainisa. Rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
18: Dragon Herbal Oil with Subaki.
17: Ang haplas ng mutantan sa panuhon o sakit-sakit sa imong lawas. Pabalik sa mga butika sa inyong lugar.
19: EX Almaca Buhay Plus na itawik capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamin doa sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at big complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
20: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, City

0: sakto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic.
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilabian.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wild joke! Joke!
9: Di ka po na kong kaibog nino ba? Ikaw na sa'y kaibog na ako, Bi?
10: Hala kong wild!
11: Ang toxins without a function sa blood cells nga mo'y tighatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaos sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mo ay hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga mga toxins sa imong lawas nga mo ay hinungdan sa imong balatian. Aron maangko na maayong panglawas, inum matag-adlaw ug GD Talks Plus or Herbal Capsule, ang pinaka kusog.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin mo hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga GD Tox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayon na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: GD Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
14: Excellent health, excellent life, EXL Waka Buhay Plus.
15: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam niyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.

0: pala lang, Geeks, alam ko buhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayin ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Hindi mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: gusto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
4: Rex 040!
5: Mas paspas, balat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nauliyan na ka, ma?
9: Wala pa.
8: Nauliyan na ka, ma?
9: Wala pa.
8: Nauliyan na ka, ma?
9: Wala pa.
8: Nga nung dugay man ang sip-on na, ma?
10: Kung naay sip-on, muhi na yung immunity, maung dugay maulian. Pag Niazab Z Plus Forte, karon na anay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
8: Naulian na ka, ma?
9: Gahapon pa.
8: Maayo ka, oy!
10: Basta Niazab Z Plus Forte, karon na anay zinc.
7: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazab Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wild joke!
11: Lambingon sa nako ang akong kaugalingon, B! Kay nang luod na ang amaw!
12: Ala pag wild!

0: sakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Ang toxins without sa function sa blood cells nga mo'y tighatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaw sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mo'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga mga toxins sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong pangluwas, inum matag-adlaw ug G-Detox Plus or Herbal Capsule ang pinaka-kusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Mingitro, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Black Hole at 7, Villasolana sa Division Consolacion Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Sug! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
7: Namang ug koy hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nya kanang murag pimenti, kumadunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mao na dayon to na koy hyperthyroidism. Pag try na ko take atong si Panyawan capsule, kay karon dili na kay kumagpalpiti, ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
6: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.

0: Bagong Lipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Clinical DTX 500, suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500, magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise, kagatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500, magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise, kagatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sobritero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Wild joke!
4: Murag ako ang manambana? Magpadaplin ko. Ilaro na ko siya. Magpa-asit kong bayaran.
5: Hi, sir. Nangita ka?
6: Yaks, kaluod. Dili lang ko ni mo, dayoy. Kay parihaman mo naong sa akong asawa.

0: Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa the sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa the sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

flower is not mentioned in the song. O, diba? Wala gina-mention ang wildflower, Mecca Wild. At ang closest line to the title, Mecca Wild, ang she's a free and gentle flower growing wild. Oy, akalain nyo yan? Growing wild. Hala, wild. By the way, that song was brought to us by Sunsilk Sweet with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. Aras nato, it is now 10:25 and Time Track is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basa Kugon, lawas bas Kugon, a quality product of said marketing. Kumusta naman ang atuang morning? Grabe ang init. Grabe ka init ang atuang morning, Mecca Wild. Do not forget ha, ang inyuhang tubig. Always yun na mag-drink og water para ma-hydrate. O, diba? Bawal yun ang, uy, nayuban din ako ganahan. Hindi ko ganag water. Kasi pa rin mo yung inoon. Charis lang. Hindi na nagabi. Unsa pa kira senyales, Mecca Wild, nga wala na kay kwarta. Aba, daghan na naman ang makarelate. Para kay Dandy Abejo. Sorry, ikaw, makusit na karon. Grabe siya. Dili pwede ma-on air. Mapong tayo. Basig na principal's office si Wanda Banana later. Hi! Namay nabilin kuwarta, hinahinayan na lang. Init pa kaayo sa mutan pa sa walay kuwarta. Uy! Hi to Savannah Maria. Init sa ulo. Ikaduha, sige gigdaay. Uy! Hi to Crystal. Ang galuya. Hi, good morning to Jimboy Tenyo. Magluya na dayon pag wala na kuwarta. Init na dayon ng ulo. Init ang ulo sa asawa og bana. Hi to Milan Unabia. Mamaak lang ko kalit. Uy, grabe siya. Lisoday ka. Dili ta dapat mo dool sa imuha. Pero ah, manidapit pa akon, be. Ako na lang paak lang ga. Charis! So mga drivers natin out there, hello po, kuya. Pakitunubang break. Be, pakisa si Wanda Banana, be. Okay. Manong driver, dapat ang imuhang mata, ha? Dapat sa danan, wag sa legs ni Wanda Banana. Aras na to once again, 10:27, Mecca Wild. Official text line, 0963-1346-370. Again, this is Wanda B, right here on your favorite FM station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. Hala! Pag wild!

0: gusto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wild joke!
6: Uy, yun ang nagilak ka, Ate Cheng.
7: Iyahan na sag kong gibiyaan.
6: Ali, binibe, kay hiluton te ka. Kay base grabe na imong piang. Sige kahulog sa maling tao.
8: Ala, pagwain!
9: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero pro, may silima rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro na isa limarin na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
10: Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag down sang amargoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag down sang amargoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan basante nga huwag ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa imong lawas?
12: Dragon Fruit Plus.
11: Mga sakit o balatian nga dugay na nimong gidala-dala?
12: Dragon Fruit Plus.
11: Sinimaoy sagad nga hindungdan sa pag-ubos sa imong immune system. No worry about it. Kay aniya na ang maski pagkusgan o maski paparato. Dragon Fruit Plus. Abunda kini sa antioxidant ug adunay anti-inflammatory properties. Puno sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina ug mga minerales. Mupalig-on sa lawas ug resistensya. Mauna kini ang buwagtang sa dugay na ninyong giantos nga mga balatian.
12: Dragon Fruit Plus.
11: Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Dragon Fruit Plus.
13: Pre, usab ni mo gikutaw nga gisagulan ni mong Diyos. Kumot magkayo.
14: Red Falcon Mayor ka ni pre. Mauri angay na itong indunon karun. Kung dili kay indunon lang, maayo usab kini para sa mga hikay-hikay na isagol sa ato mga sudan sama sa kaliritas, humpa, paklay, uguban pa.
13: Be, one shot be. Kay anto na ko.
14: Ha? Asam ni ka?
13: Magluto po kong sudan. Sagulan ako o Red Falcon Mayor ka o bawasan ni ang akong indun. Kay fist naman ron.
14: Red Falcon Mayor ka. Lami indun, lami po sa kaon. Hini mo sa oy maso Wine Factory Incorporated.
15: Dai, kabalo na ka sa power nga balita? Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
16: Power!
15: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
16: Power!
15: Wa na'y lain, kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
16: Power! Diyo ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
15: Busa, palit na.
17: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
18: Ang Price Gas power ka lang, mas gipa power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
16: Hello, power!

0: sakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto. Now in easy patak cup, 45 pesos lang.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa.
3: Nga nung dugay man ang sip-una, ma?
5: Kung naay sip-un, muli na yung immunity, maong dugay maulian.
6: Pag Niazep C Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-un symptoms sa sulod sa duhahan tutulok adlaw. Uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Maayo ka, oy!
6: Basta Niazep C Plus Forte, karon naay zinc.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexilo Forte!
12: Mas paspas, balat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Wild joke! Joke!
15: Akining day, pakyaon ko ng imong mangga day.
16: Ayaw lang, sir, uy.
15: Nganong dili man ka mo sugot nga pakyaon?
16: Wala na ko itinda.

0: niya.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag amparaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag amparaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
3: Idagan ako sa hospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagpuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panya 1 Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang iabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa. Sabutuan City.
2: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
4: Uy! Aniya na ang kape! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, sugar blocker formulation, alkaline neutralizer, ubay-ubay ang mga vitamina, makatabang sa memory loss, mulimpyo sa colon, blood normalizer with the power of natural detoxifier sa mga naglisyo ng katulog o insomnia na ay natural sugar protection, nagmala ang mga dila, o katul-katul sa mga pamanit, lubog ang pananaw sa mga mata, permeng kapangihi, ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Lami na, makapanambal pa ka. Lami na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mapalit sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: sakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nakikapoy ka ba?
1: Mag-Aerovit Capsule na!
0: Stress ka ba?
1: Mag-Aerovit Capsule na!
0: Kulang ka ba sa tulog?
1: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
0: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
1: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
2: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Clinica DTX 500 Supplement tong ahimo sa the sugar cane extract kag down sang lamarkoso. Clinica DTX 500 magkaon sang susansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinica DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinica DTX 500 Supplement tong ahimo sa the sugar cane extract kag down sang lamarkoso. Clinica DTX 500 magkaon sang susansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinica DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug supplement dinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Hinama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw man sakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agud Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now!
5: Dahil kabalo na ka sa power nga balita, ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
6: Power!
5: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
6: Power!
5: Wa na'y lain, kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
6: Power! Jugi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
5: Busa, palit na.
7: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
8: Ang Price Gas power ka lang, mas giba power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa Paymongo online payment, GCash or Paymaya, or credit card.
6: Hala power!
9: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan, apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o. K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow, usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, Hamis, Kutis Artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.

Kainin! Ang hot, hot! Grabe ka hot! Same sa inyo yung DJ na hot. Charis! Official test line 09631346370 Mac Wild. So, unsa mga sinyales na, you know, kulang ta or wala tay kuwarta mga ka-wild. Ayan, maayong udto. Hi to Manosa and Jimboy Tenyo. Hi to Annika. Ayan, sapot-sapot nga walay hinungdan. Hi to Sammy and hi to Helen. Sabana Maria, Bem-Bem Salise, magluya og sapoton per me. Uy, para kay Silvano Nins, labad sa ulo. Hi to Levi Bulyosos, kalayasod na sa balay. Hi to Richard Esclamado, para siya sapoton na daw. And hi to Carleza Sarmones, tulala sa isang tabi at di mapakali. Charis lang. Hi to April Christine, pinabundak na mo istorya. And hi to Chris Lumanog, oy, stress na stress daw. Para naman kay Yams Galas, sige sa puton, labad sa ulo, mangaway ra og kalitra na walay hinungdan. Grabe, ang mga sapoton karong adlawa, okay, wala may kwarta. Sa mga tiga-barangay 26, sa mga kara na to out there, hello po, may pagpamitaw, paminaw, lutong bahay ni Beth, na always sila naka-Wild FM. Hi to Bam Beth, 11:26 Mega Wild, and let's get back to our music. This time, here's a requested song, Cat Eye with Gabriela, right on your favorite FM station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. Hello, pag-wild!

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jesse.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, Ibiogesic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wild joke!
9: Pag ex na gani, ex na! Dili kay bubisita pa kasi akong damgo!
10: Hala pag wild!
11: Sir, health testimonies. Si Sir Pablito simudlan na kasi natin o kidney problems. Nisanding sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan nyo. Kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Bumikan sa kogon o panyawan. Pablito simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na biska.
13: Sa tambal nga barato,
14: Rojon Pharmacy ta.
13: Sa tambal nga bag-o,
14: Rojon Pharmacy ta.
13: Sa tambal nga kompleto,
14: Rojon Pharmacy ta.
13: Sa paspas nga serbisyo,
14: Rojon Pharmacy ta.
13: Sa duol lang maadtuan,
14: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantod karon.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: kinahanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita?
0: Kajut na!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direkta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bye!

0: Bagulipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Pero may bataas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, mangustin para sa huwag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Pusa, permiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product, no approved. Prove to refute the claim.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nibo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang yung pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang binhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Kapoy na, sigig galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
9: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: gasto pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500, magkaon sang sustansyado nga pagkaon, obdan sang exercise, kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500, magkaon sang sustansyado nga pagkaon, obdan sang exercise, kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hoy! Ania na, finally!
9: Oh yeah!
8: Ang kape nga dugay na natong gipaapo!
10: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
8: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
10: Sugar Blocker Formulation. Alkaline Neutralizer. Ubay-ubay ang vitamina. Makatabang sa memory loss. Mulimpyo sa colon. Blood Normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglilisod o katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila o katulkatul sa pamanit. Lubog ang pananaw sa mga mata. Pirming kapangihi ang kape.

the music is simply better on 94.3 Wild FM. DJ Slim para sa programang Wild Hits. Ay pagpanood din na sa inyong mga ka-wild sa mga naminaw sila tayo sa tagi sa mga radyo, sa mga team online, sa DJ Slim Facebook page and sa UMBN application. May pagpaminaw na sa inyong mga ka-wild. Ako na bahala sa inyo. Keep it right here, your favorite radio station in Cagayan, Yola City, 94.3 Wild FM. Kay mas syada ginang music sa Wild.

0: sakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wild FM.
7: Zed. Health Report.
8: Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning Sid Panyawan coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
10: Sa una, kasakit pirmi ang akong tuhod. Kahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kadaadlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
11: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa ligon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gid mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
12: Day, kabalo na ka sa power nga balita? Ganahan ka. Bisag-asa, makaluto na ka.
13: Power!
12: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
13: Power!
12: Wa na'y lain, kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
13: Power!
12: Judy, ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang. Busa, palit na.
14: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
15: Ang Price Gas Power kalan, mas gipa-power pa. Karon pwede na magbayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
13: Hello, power!

0: Bagong Lipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Usa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato mga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.

The music is simply better on 94.3 Wild FM. That was I'm Gonna Be Around, a song from Michael Learns to Rock, mga ka-wild. And that song was brought to you by Joy. New Joy Suwakto, 45 pesos lang. And also brought to you by Rexedol Forte, mas paspas banat sa upata. 12:50 sa itong oras. And maayong pagpaminaw sa mga nag-lunch karon. And sa mga pahumanay na pudugkaon, sa mga nanghugas o plato. Kinsabay assign sa nangkuhan karon sa pagpanghugas. Dili kuhan ha, dapat random. Dapat ka nang tinabanga para dali mahuman ng trabaho, mga ka-wild. Maayong pagpaminaw di ID ha ni Monica Itim. Maayong hapon DJ Slim. And to Kimchi, hello po sa mga team online, Cristel Habonilio, Sakbi, Inuel, kabibo ba kay nimo diha DJ Slim, nagsayo-sayo man ka. Alam mo nang gitawag nga hala pag wild. Wana mi diha DJ Slim, pohon. Sir Jesus to, hello po, Anchan, Patak Ramas diha sa may Makabalan, may pagpaminaw diha sa inyo ha. Salamat kayo sa pag-tuning sa 94.3 Wild FM. 12:51 sa itong aras. Time check brought to you by NewsUp Z Plus. 40 with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Syempre, no? Hello po day ko sa ito ang mga ka-wild karon nga nagbiyahe. Hi ko sa inyo din ang mga ka-wild. Give it right here, your favorite radio station, Inc. Again, your city, 94.3 Wild FM. Kaya mas chadagid ang music sa wild. Hala pag wild.

0: sakto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag-down sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyadong kapagkaon. Updan sang exercise. Kag-atakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag-down sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyadong kapagkaon. Updan sang exercise. Kag-atakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importante ang pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
8: Naipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas. Mangustin kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlaw ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product. No approved therapeutic claim.
9: Nakaroon na ba ka sa balita? Aduna na'y fighter wine ni Ganti.
10: Fighter wine ni Ganti? Kanang dako nga fighter wine?
9: Kanang lungnik gupre? 750 ml na siya.
10: Swak sa barkada, gaan pa sa bulsa.
9: Maoba, mutaas-taas na dyan ang atong tagay ani pre. Kaayog yun. Pangkondisyon to the max ni pre. Tana, mamalit na ta para sa barkada.
10: Fighter wine ni Ganti. Ginama sa Oy Masoy Wine Factory. Drink responsibly.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
12: Pambatang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
1: Ang atay usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay na ang Liveride Pro. Liveride Pro adunay silimarin og mga vitamins uban ang husto nga pagkaon og ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag liver up na ta. Liveride Pro. Papalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
2: Mula pa noon, ito nang nakasanayan.

0: bagong lipunan restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
2: Pure energy.
1: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatin out sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulo, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
2: Pure energy.
1: Naan na kinis sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit!
3: Go!
1: Na! Dragon Fruit!

0: genial.
1: Clinical DTX 500 suplemento gahimo sa the sugar cane extract kag down sang amargoso. Clinical DTX 500 magkaon sang susansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento gahimo sa the sugar cane extract kag down sang amargoso. Clinical DTX 500 magkaon sang susansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mo'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay iglaing-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory property. Busa aron mamahimong himso pagtuma sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
4: Ano yung Power Power Mars?
3: Kahit saan, makakapagluto ka na.
4: Ay, Power Mars!
3: Makakamura ka pa ng sobra?
4: Hala,
3: power! At sobrang dali pang gamitin.
4: Wow! Power naman pala. Ano ba yan, Mars?
3: Pwede, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
4: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
3: Kaya, bili na.
4: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
5: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte!
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Emotional Stream.
8: This song is brought to you by Revicon, the

0: Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko. Taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagis sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Perbi ba taas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, manggustin para sa hubag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product, no approved. Proof to repute claim.
3: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol at ikan sa natural na mga sangkap. Namugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder. Ashwagandha. Barley. Malunggay. Insulin. Mangosteen. Turmeric. Goto Cola. Garlic. Beetroot Extract Powder. Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna ka ay gihambin ng mga palatian. Ayaw pagpasaka para malikayan ang mga klasik-klasing sakit, para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold!
4: Dragon Fruit Gold!

0: Sakto pa! Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wild FM.
7: Sa tambal nga barato,
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa tambal nga bag-o,
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa tambal nga kompleto,
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa paspas nga serbisyo,
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa duol lang maadtuan,
8: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
9: Siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nagunang butika sa nasud. Importante ka pahinumdum ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

The music is simply better on 94.3 Wild FM. Second and last hours atong programang Emotions Going Wild. And once again, good afternoon sa ato ang mga ka-wild karon, wherever you are right now. Kung asa man mo naminaw sa inyo bang tag sa mga radyo sa inyong balay, or when you're a passenger, or ikaw mismo ang nag-drive, mga ka-wild, ingat-ingat, and keep locked in right here in your favorite radio station in Cagayan, Diora City, 94.3 Wild FM, kay mas tsada gid ang music sa wild.

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Wild
4: ang toxins mo daon sa function sa blood cells nga maoy tighatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa mga function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pa. Wag tanga mga toxins sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangko na maayong panglawas, inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinaka kusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix kagayan di Euro City. Namatikdan ako ang pag-reduce akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga GD Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayon na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
3: Wild
7: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga margoso. Clinical DTX 500, magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise, kag-hatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga margoso. Clinical DTX 500, magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise, kag-hatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pre, usap ni mo gikutaw nga gisagula ni mo Diyos. Kumot mo kayo.
9: Red Falcon Mayor ka ni Pre. Mauri angay na itong indunon karun. Kung dili kay indunon lang, maayosam kini para sa mga hikay-hikay na isangol sa atong mga sudan sama sa kaldiritas, humpa, paklay, unguban pa.
8: Be, one shot be. Kay antol ako.
9: Ha? Asam ni ka?
8: Magluto po kong sudan. Sagulan na ko o Red Falcon Mayor ka o mausan ni ang akong indun kay fiesta naman ron.
9: Red Falcon Mayor ka. Lami indun, lami pun sa kaon. Hindi mo sa Oy Masuy Wine Factory Incorporated.
10: Gikapoy ka ba?
11: Mag-Aerovit Capsule na!
10: Stress ka ba?
11: Mag-Aerovit Capsule na!
10: Kulang ka ba sa tulog?
11: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
10: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
11: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
12: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

The music is simply better on 94.3 Wild FM. That was No Arms Can Ever Hold You, a song from Chris Norman. And that song was brought to you by Bayou Flu. To or more symptoms, baka flu na yan, i-Bayou Flu na. And once again, good afternoon mga ka-wild. Karabi kainit ang panahon, no? Dili mo magumpiyan sa kay... It's 38 degrees Celsius ang ato ang heat index karon, so stay hydrated and inom na gyud perminti og tubig, and if nothing's important around for you to go out, then you better stay at home, no, labi na gyud og kanang sa ato ang mga senior citizen nga vulnerable na bitaw mga kawild, so kanang stay at home lang gyud, tapos inom perminti og tubig. Og syempre, since alas dos naman, recap muna tayo sa ating national draw, sa ating 3D Lotto result. O, ito na mga kawild ang ating resulta, 102. Uulitin ko po mga kawild, it's 102. Congratulations sa mga pumaldo. Lami ang inyohang snacks karon. Mga tagbod mo. Anyways, oras po natin 2:22 na. Time check brought to you by MX3, tested and proven. Kaya dito na tayo sa subok na tunay, natural at original. Mag MX3 araw-araw para MX-ra ordinary. More songs to fill up your emotions. Here's a song from Ariel Rivera, Sana Kahit Minsan, right here in your favorite radio station in Cagayan, Yara City, 94.3 Wild FM. Kay mas sadagid ang music sa Wild.

0: Sakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang!
3: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wild FM.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
10: Mm-hmm.
9: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na na.

0: kita kong nose sapit. Karun, wala na kay, wala naman po siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero Pro, may silimari na. May multivitamins pa. Ang Liveride Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatawang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Naisalimarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: Sa una, gasakit pirmi ang akong tuhod. Gahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kada adlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Emotional Stream.
9: This song is brought to you by
10: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: It's now 2:42. That time check is brought to you by Usap Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Rexidol, mas paspas banat sa bughat nga naay kadungan nga laban sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilana.
0: It's now 2:43. That time check is brought to you by
2: Bag

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wild FM. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ko banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: Mura dark spot siya, ana.
5: Mm-hmm.
4: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose kapit. Karon wala na kay. Wala namang punti ah.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa the sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa the sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
7: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero Pro, may silima rin na. May multivitamins pa. Ang Liveride Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Naisa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
8: Sa una, kasakit pirmi ang akong tuhod. Gahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kadaadlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Emotion.

better on 94.3 Wild FM. That was Beauty and the Beast, a song from Celine Dion featuring Peebo Bryson, mga ka-Wild. And that song was brought to you by Tanduay 5 Years, Tibay ng Loob, Tibay Tanduay. Oras mo natin 2:51 na, mga ka-Wild. Grabe, bilis ng oras. Parang kailan lang no, nagsugos DJ Slim ganina, alas 12, karos karon, alas 3 na dayo. Going alas 3. 2:51. Early na kaayo. Anyway, before mag-bye-bye si DJ Slim, nasa ko yung pahinundong sa inyo, ano, gikan sa DTX 500, kaya ang labing maayo prediction para sa mga kidneys na dao tungkol sa taas ka blood sugar, epekto sa kids sa diabetes, ang solda sa pagtaas ng blood sugar, maguba sa mong kidneys. Kaya iyaw paabutan na maguba yung mong kidneys, mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 papamugo sa blood sugar, epektibo sa pagkontra sa diabetes. Para mumubo ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon. Bye bye diabetes na, mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika nga doon sa iyong lugar, o available po ng ubang mga products sa D3 Bio, DTX Coffee Mix and Mighty C, alang sa libreng konsultasyon o senior discount ato lang sa itong Klinika di Alternativo Medicina, One Center, matag Domingo at Biyernes, alas 8 sa buntag hantod 5 sa hapon. Ganimutang lamang sa may Agora Market

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang lamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Ubdan sang exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang lamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Ubdan sang exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa tambal nga barato,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga bag-o,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga kompleto,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa paspas nga serbisyo,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa duol lang maadtuan,
4: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantod karon.
5: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Build

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-uptick o lagsik o gadunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag-Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga

0: sakto pa.
1: Sakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Wild FM.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko. Taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
6: Mga higala, sakit bang imong tuhod? Aduna ka ba'y mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha? Bilonga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilonga Gold, pure turmeric ka na nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi, kay mao ka na ang makatabang nimo. Ang Bilonga Gold, mapalit sa mga butika.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
8: Pambato lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Fruit Plus! Yay!
12: Natural!
13: Antibiotic!
12: Natural!
13: Antifungal!
12: Natural!
13: Antiviral!
12: Natural!
13: Blood cleanser!
12: Dragon Fruit Plus Capsule! 12 pesos lang! Siguruhon ang kapiskay sa tibuok banay! Diba?
13: Natural! Dragon Fruit Plus!
12: Dragon Fruit Plus Organic Natural! Sa tibuok lalawigan! Mapalit sa mga butika! Duol sa inyong tabi!
11: Dragon Fruit Plus!
12: Immune Booster! Kini!
11: Dragon Fruit Plus!
12: Cleanser o Detoxifier!
11: Dragon Fruit Plus!
12: May anti-inflammatory property!
11: Dragon Fruit Plus
12: 6-in-1 og 650 mg kini.
11: Dragon Fruit Plus Food Supplement Capsule.
14: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ay iyang pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, basay itang memorya, basayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

The music is simply better in 94.3 Wild FM. And Monica Wild, that was I Knew I Loved You. At ang oras, 3:23 now. Maayong hapon, Cagayan de Oro, Misamis Oriental. And everybody in the world, naraminaw sa ato through sa ato ang live stream. Maayo o mainit nga hapon sa tanan. Mura man chido kung si Halgdang atake, you guys. Unang adli pa lang mura na maging maayong hapon sa tanan. Mura mo yung mudaga kung si Hal. Good afternoon, mga ka-wild! Kumusta mo sa inyong mga adlaw? Grabe, grabe yung kay kabaspas kay Wednesday na po tayo. You heard it right, it's Wednesday mga kawild. May 5, ay 6 day, sorry. May 6, 2026. At nagbabalik tayo para sa ato ang Wednesday edition para sa programang Hapon na Kawild. Kumusta mo sa ato ang mga ka-wild? Ang inyong mga trabaho, kaya pa ba? Oo, sige. Kayanin na ninyo kay hapon alas 5 mag-out na mo. And also sa mga timbahay ngayon, ang ato ang mga ka-wild na naka-plaster na ilahang pang alas 3 sa Thingas na. So, muling mga tanga timba na na-cue, kamote-cue, binignit. Balik kung ang mahal na adlaw, nag-hapon na present na siya ang binignit. Oo. Ang iba naman, very busy-busyhan ngayong araw. Nasa rin dapat nila humano ng mga trabaho, mga ka-wild. Kay baka mag-travel sila this weekend. And ang iba naman, kay padayo ng ihapon din ha, o higda-higda. Kay day off. O, kay day off nila. Dito mag-judge day off nila, mga ka-wild. Tama tayo sa isang mag-uban-uban. Once again, kapanin niya Sexy Al at your service. Kaya naman, if naway gusto ipag-greet, ayun na ninyo duha-duhaan, no? Itulo-tulo na ninyo yung mga ka-wild. Isa na ninyo yung mga greetings sa 0963-134-6370. O pwede po niyo post sa ato ang Facebook page sa 94.3wildfm-cdl. Later on, maghatag ta sa araw ang question afternoon. Kaya tangin na ninyo mga ka-wild para na ipangpakutaw sa ato ang mga brain cells this afternoon. 3:25, a time check brought to you by Bioflu. Or more symptoms, baka flu na Bioflu na. And Virginia, basta hot dog, Virginia. Moving on this time, let's have Namuna Ruth B with Dandelions right here on your favorite radio station, 94.3 Wild FM.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang mga balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw ug GD Dox Plus Herbal Capsule ang pinaka kusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Ako sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Geditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ayo, gid kayo ang regimen ni Sir Noma. Recommended na ko ni Sir nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po gid mo ang mong kausaban. Mm-hmm. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na nako ang iyang effect niya. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa inyo. Dili na rin nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin na musmusiya, tapos basta mag-logid ang

0: Muskin po mo gamit kanis. Brato rin dito kayo ni siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Dahil ka balo na ka sa power na balita? Ganahan ka. Bisag-asa, makaluto na ka.
4: Power!
3: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
4: Power!
3: Wa na'y lain, kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
4: Power! Juli ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
3: Busa, palit na.
5: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
6: Ang Price Gas Power ka lang, mas gipa-power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
4: Hello, power!
7: Sa mga nangitaw, Gerbal, na barato o epektibo, diha sa ato mga butika o parmasya makita. Ang nabantog o mas gipa-barato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Daily kamahayan, apan kasaligan, sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulatang ang imong lawas mo bigay. Panalip di kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Mapalit sa mga butik at parmasya sa inyong mga

0: sakto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag-DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag-DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: puso, ubo, siksik sa sustansya at vitamin A. Tuwak sa mga pilingsan ka tulad ng labuhan, moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatakan basante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatakan basante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa

The music is simply better. 94.3 Wild FM. The Calling, right there with Wherever You Will Go. Agay! Asa man mo ginatawag ka rin ng mga ka-wild? No? Tinatawag ka ba ng dagat? Tinatawag ka ba ng kabukiran? Oh. Or tinatawag ka ng iyong mama? Oh, okay, Mother's Day na. Uy, yun nagkalimta ha. Mother's Day. Oh, so, pag ano mo, pag ready mo sa inyo ha mga time memes, mag last year, mag last 2 years nga. Kana daw mga ka-wild na to. Taas daw kay post nga ka nang about sa Mother's Day, pero mga tapulan daw kay suguon. Grabe na yung gay na siya, oy. Taas daw kayo ganang mga message sa Facebook, pero tapulan daw kay suguon. High blood na mga mother. But anyways, advance, happy Mother's Day sa ato ang mga mommies and sa ato ang mga titas out there na damang-dama ang pagkamama. Murag yung ilahang anak. And of course, ano sa i-shout out ito ang mga ka-wild karoon? Ayan, ito yung i-shout out si Neil James Inanod. Shout out day ko sa akong crush nga wala pa na ako mailihi sa iyahang pangalan. Ay! Nagintay mga ingano, no? Mga crush na to nga din na to kaila. Pero ako kaila ko sa iyang name. Hala! At ano ba, shout out to Perfecto Ibanias. Hello sa mga taga Gama Corp. Nga sila June Ibanias, amping sa trabaho. Kay delikado na ba yung work, okay? Rooting for you. Love you always, si Tiny Ibanias. Hello sa mga taga Zone 10 Upper Carmen. Thank you very much sa mga taga Upper Carmen nga naminaw. Checker time, 3:52 now. Mga ka-wild, and time check brought to you by Rexito Forte, mas paspas banat sa upat, and Biogesic Headaches. Can strike anytime, anywhere. Can always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose inga, choose Biogesic. Atong oras, 3:52 now. And let's move on now to something better, mga ka-wild. Let's have Numuna. Let's have Russia, Baby Russia, mga ka-wild, will the man to be right here on your favorite radio station, 94.3 Wild FM.

0: kinanglan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut na!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka dere.
3: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bye.

0: gusto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Naipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas, mangustin kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product. No approved therapeutic claim.
3: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naisalimarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager. Ako ang source of laughter sa among office. O ang source po sa akong happiness, MX3 Capsule. 7 years na ako nakigamit and it helps get my work done. Kauban sa proper diet o exercise. Kay tumutim effort man me, I share my MX3 Capsule with the whole team. Maungang tanan, productive. Jumble done MX3, diri ko believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gikapoy ka ba?
7: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Stress ka ba?
7: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Kulang ka ba sa tulog?
7: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
6: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao.
7: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
8: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa iyong lawas?
10: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
9: Mga sakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala.
10: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
9: Sini mo'y sagad ng dugdan sa pag-ubos sa imong immune system. No worry about it. Kaya niya na, maski pa kusgan o maski pa barato.
10: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
9: Abonda kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property. Puno usab sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina ug mga minerales. Mapalikon sa lawas ug resistensya.
10: Dragon Fruit Plus.
9: Pag 12 pesos lamang, mapalit sa tanang butika ug pharmacy.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Set Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kasayo akong tiyan nga grabe ka po duwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabili. Kaya magpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian! Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa

the music. Simply Better 94.3 Wild FM. Medyo mapanakita ang ating mga kanta, diba? Ang mga playlist na to, mga ka-Wild, una driver's license. Gisundan o paano? Paano naman ako? Nakita yung mga moment, mga ka-Wild, na makaingon kita sa natin mga seasons sa itong life na nakaingon kita, paano naman ako? If ever nga namo ana sa state of calamity yun. If namo ana na mga moments in yung life na napapatanong kayo na paano naman ako? Puhon-puhon, ikaw na po. When the time is right. Para na po sa imo. We have a lot of 424 now. Time check po natin, brought to you by Sunsilk. Sweet with the new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with the Minocell Complex for up to 200% smoother hair. Kami kapatala sa East, mag-uban-uban mga ka-Wild. And moving on this time, let's have Numuna Jirelim with Magkapilang Mundo.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilabyan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wild ang toxins mo daon sa function sa blood cells nga maoy tighatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa mga function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga mga toxins sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangko na maayong panglawas, inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinaka kusog.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin mo hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga GD Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayon na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
11: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Nakatabang ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyong menstruation.
2: Ang inainom din niyo,
3: Bilonga Gold.
2: Anong nagatumar mo ang Bilonga Gold, ma'am?
3: Ako'y kuan, mayama. Suffered ako ng menstruation is kanang nag-realize na din ako ang menstruation.
1: Mapalit sa mga butika.

the music is simply better in 94.3 Wild FM, and that was Mga Ka-Wild, Stay With Me. Stay With Me na muna ha, kaya tama tala sa is magubanubay. Kumusta naman mo din ha, kaya kami din hinakakapi na. I hope nga kamo mga Ka-Wild na nga pinapod mo and naka-snacks mo, or at least naka-break man lang mo gamay. At para kumbati na po dayon. Anyways, ato na muna mga Ka-Wild. Nako, kumusta inyo mga budgeting sa panahon karon? Inyo habang na feel na gyud ang katong bag-o nga balita nga ang ato ang inflation mga Ka-Wild, medyo gisaka siya. Oh, naipag-increase mga Ka-Wild. No, muna siya no misaka ang inflation rate sa ato ang nasod to 7.2% this April 2026. What? Oo, base na siya sa lita sa data gikan sa Economic Authority sa pasabot ani, mas nisaka na po ang mga presyo sa mga palitunon sama sa pagkaon, pamasahi o guban pang mga basic goods sa mga Ka-Wild. And according sa mga eksperto, ang pagsaka sa inflation is mainly tungod sa higher prices sa food ug energy. Apektado dyan ang mga produkto sama sa bugas, karne o gasolina. Because of this, daghang mga Pilipino ang naglisod na dyan og budget kada adlaw. Nakabantay mo mag-grocery mong mga Ka-Wild, sabon pa lang mo ha? Napa lang mo sa sabon, wapay pagkaon, 500 na. Ang kilo karon sa carrots, 150. Nakaanag ikog, wow! Kamahal ba? Diba, lisan kayo mga Ka-Wild. Meanwhile naman, the government says nga nagpadayon sila implement og measures aron makontrol ang pagsaka sa presyo. Lakip ani ang pagmonitor sa supply sa pagkaon o pag-adjust sa economic policies aron ma-stabilize ang market. So muna siya, no, authorities also, no, are assuring the public na naa sila ginabuhat aron mapahinay, no, no, dili gyud ka nang musaka na sad ang inflation sa sunod na mga bulan. So padayon kita magbantay sa kahimtang sa atang economy mga Ka-Wild. Ay, ako feel na feel ko na talaga taas ang kuryente this month, no? Siyempre natay mga billing, no? Oo, dili kay bill ra nga to ang madawatan. Oo. Nagay bills mga Ka-Wild. Makita gyud nimo sa inyuhang kuryente nga taas kaayo, naipagtaas, 'di ba? As well sa mga palitunon karon. So as possible gyud, kailangan gyud ta mag-spend sa ato ang mga kwarta wisely. Okay? Dili ta magpataka bitaw mga Ka-Wild na very impulsive kita sa mga butang-butang sa panahon karon. Pero kung naagin mo yung mga extra money, why not coconut? Pero if ka nang naagin mo yung mga gusto yun mo makapag-ipon and ano, kato, dito magpataka o palit-palit. Bantay na mag-invite tapod sa ako ah. Okay, dali ra ba dayon ta dali ra ta unsa tawag ani? Madani sa ato ang mga amigang asa ka. Mga unta. Deserve mo yan. So, muna siya ang latest sa mga Ka-Wild nga balita. Nga 7.2% na pagtaas, no? Inflation dari sa ato ang nasod. 4:52 now. And time check po natin brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon Lawas Bas Kugon, a quality product of Set Marketing. Moving on this time, let's move on to something better mga Ka-Wild. Let's have Back to Friends right here on your favorite radio station, 94.3 Wild FM.

0: kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
8: Drink responsibly.
7: Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
8: Drink responsibly.
9: Blessed day everyone! Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major, major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod! Siko! Hawa!
12: Agay!
11: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante ka pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
13: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
14: Pambato ng lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang!
2: Nauli yan na ka, ma?
3: Wala pa!
2: Nauli yan na ka, ma?
3: Wala pa!
2: Nauli yan na ka, ma?
3: Wala pa!
2: Nga nung dugay mo ng Sip-On naman?
4: Kung naay Sip-On, muhi na yung immunity, maung dugay maulian. Pag Niozep C Plus Forte, karon na anay zinc! Gipakusog ang immunity, kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa Sip-On symptoms sa sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw, uban ang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa!
2: Maayo ka, oy!
4: Basta Niozep C Plus Forte, karon na anay zinc!
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift!
10: OT! Breadwinner!
9: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Why?

0: Virginia.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babae. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.

0: O, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton sama sa pagbasa, pagswak, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: Jay, kabalo na ka sa power nga balita? Ganahan ka, bisag asa makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato pa jud kag maayo. Sayon pa jud kaayo gamiton.
2: Power!
1: Wa nay lain kundi power ka lang.
2: 1,200 pesos na lang.
1: Power! Jud ako madaginot ani sa lutoan. Sa na ay power ka lang. Busa, palit na.
3: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
4: Ang Price Gas power ka lang, mas giba power pa. Karon pwede na magbayad pinaagi sa Paymongo online payment, GCash or Paymaya, or credit card.
2: Hello, power!
5: Happy birthday!
6: Uy! Thank you! Unsa man ni?
5: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna kong anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
6: Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kinakurot ang sabon sa balay.
5: Oh, you're welcome.
7: Pero dili na sabon lang ha. Kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
6: Tambal nga sabon?
5: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Ang awa na yung mga samad-samad. Kung saan manimo pagkakita o uyab anang daghan kang kinalutan.
6: Salamat kayo. Bayo-region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
7: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
6: Para sabon eh. Ap-ap, katol-katol. Ug fungi. Mag-Dr. Fungi na. Mapalig sa mga butika sa inyong lugar.

0: This song is brought to you by
1: Rexidol. Mas paspas banat sa bughat nga naikadungan nga laban sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilana.
2: Virginia Hotdog. Basta hotdog, Virginia!

0: bagong Lipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug supplementinar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Inama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabuhat sa mga pangandoy kung ikaw ang sakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ataan.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

The music is simply better, 94.3 Wild FM, and that was Taylor Swift with The Wildest Dream. And down at the final set na ni Sexy L, this time, ato sang Erica, pangato ang mga resulta sa PCSO STL, as well sa ato ang national draw. Ayan. So, kaya yung mga kopya kay Malay Ninyo Malaysia, kayo nanalo. Kaya ito na po mga ka-wild na ho na itong resulta sa STL. 4 p.m. po, Misa Miss Oriental, ang 3 to 6, 3 sa 2 sa East. Ang sa Cagayan de Oro naman, ang 9-3-2-9-3-2. Congratulations sa ito mga bonggang winners! And ito naman po ang ating national draw, mga ka-wild. National draw po natin ngayong araw, May 6. 5 p.m. ang 611 sa East 1-1. Congratulations sa ito ang mga winners. And dahil down na tayo final Saturday Sexy L, before ito magbabay, pahinumdum sa inyuhang tanan na mag-obtain lutein capsule para mas maalagaan ninyo ang inyong mga matapi na agi, mga ka-wild, no? Oo, sa pagtake. Kaya nga, no, grabe kita makatuto karon sa ito mga gadgets. Dahil ang Optin po ay may lutein na isang antioxidant na hango sa halaman. At ito po ay tumutulong sa pagsala ng mapinsalang blue light upang maiwasan ang mga kondisyon tulad ng macular degeneration at katarata. Bukod sa lutein, ang Optin ay mayroon ding sangkap ng vitamin C, vitamin E at zinc. Sa araw-araw po na pag-inom ng Optin, mapapanatiling malusog ang mga mata, malinaw ang paningin. Kaya huwag magpasilaw sa ilaw, panatiling malusog ang mga mata. Mag-Optin Lutein Capsule, kitang-kita ang kalusugan. Mapalitin niyo ang Optin Lutein Capsule sa leading drugstores nationwide. At eto na muna, BM Extraordinary Everyday Appealing Routine. Ang patake ng MX3 dahil ang MX3 po ay nagtataglay ng Alpha, Beta and Gamma Magazine Nutrients na mayaman po sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Nasa limang different variants ang pwede try. Nasa na MX3 Scented Capsule, MX3 with CoQ10 and MX3 Choco Mix and MX3 Tea with Mandan. With proper diet and daily exercise, mag MX3 products na para MX Ordinary ang mga adlaw ninyo. 5:51. Wala ni Go Auto sa Sexy L. Musunod na si Barbie Girl. So, siya na bahala sa inyuhang tanan, mga ka-wild. I'll be back po tomorrow, same time and same station tayo. God bless you all. Ang ato ang wild number po ay ang 950 950 950 and 812. Muna siya to ang wild number. Final song po natin, mga ka-wilds, have River Maya with 214 right here out of your favorite radio station, 94.3 Wild FM.

0: kinahanglan. Extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita?
0: Kadyot na!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo ka direta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, balat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Wild FM!
15: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga margoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Down sa nga margoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Permi ba taas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, manggustin para sa hubag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product, no approved. Therapeutic claim.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

Cicito Miranda, Nandito nasi Kiko, si Francis Magalona, Nandito nasi Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: The music is simply better only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. And mga kawalmain, gabi sa inyong tanan! And today is Wednesday po. It's already May 6, 2026. And another day na naman. And today's Wednesday's edition ng ating programang Nighttime Drive. Kawa na sarili ko sa kahanginan ang walang iba, ang iyong nag-iisang Barbie girl. Only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. Kay mas charagyod ang music sa Wild.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Nga nung dugay mo ng sipuna, ma?
3: Kung naay sipun, muli na yung immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon na anay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sipun symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw, uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Maayo ka, oy!
3: Basta Niazep C Plus Forte, karon na anay zinc.
4: Unilab quality yan. Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wild FM.
11: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu. Usa ka financial advisor. Pirmi ko ga-advise sa ako mga clients to invest for their future. Ako, i-invest in MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma nutrients. Lima na ko katuig di gamit kauban sa tama nga pagkaon o pag-ehersisyo. Maong sa online shopping, automatic add to cart na ang MX3. Abang pa more sa mga sales o promos. MX3, dili ko believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay, na ang Liveride Pro. Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
14: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at big complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
15: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in Tourism, Real Estate Management, Elementary, Secondary, Professional Education, Technical Vocational, Preschool, Grade School, Junior, and Free Senior High School. Enrollment starts at

Music is simply better only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro 94.3 Wild FM. And especially sa mga kawal dyan, good evening sa inyong lahat. Ooh, medyo ma-upbeat yung bago nating bed. And of course, atong mga kawal din ang naminaw karon maayong gabi sa inyong tanan. And yes, for this Wednesday's first hour ng ating programang Nighttime Drive, kao ba na sa din ko sa kahanginan ang walang iba, ang iyong nag-iisang Barbie girl. And makauban ko niya from 6 p.m. up until 9 p.m. po yan mga kawald. Whatever any tawanan, chikahan at hugutan, dito lang po yan sa kahanginan. And ayun nga no, music natin parang pang summer vacation talaga no. Speaking sa mga na summer vacation dyan, ayun, enjoy kayo dyan no mga kawald, especially sa mga friends na nang-invite sila na mag-shargao daw ko, no? Pero no, muna, no? Like, di pa feel ni Barbie girl magpainit. Nigid feel ni Barbie girl magpainit, mga kawild. Ayun. Especially sa katong mga vacation sa Siargao, enjoy kayo dyan, doon, mga kawild. It's actually a very nice island, no? Especially since silingan ra ni Barbie girl ang Siargao. Siguro yung balik-balik si Barbie girl dito, bata pa yun, mga kawild. So, ayun, you can really enjoy the breeze, the cool breeze air of Siargao. Ayun, sa mga kawal natin dyan na plano mag-travel on. Especially katong na plano pa mag-travel. And pwede pag mamuhabol sa summer mga kawal kay May na May pa lang, no? So, mga katong na mga plano din nakaroon na mag-summer vacation. Ayun, go ahead and enjoy yourselves mga kawal. Sa katong na klase, bisag summer, ayun. Sige laman, kamot lang dito mga kawal. Para kita napupuhon ang mag-summer-summer, no? And especially sa mga kawal dyan, no, gusto mag-send ko lang mga pa-shout at pa-greetings, just message our official text line number. It's 09-63-134-6370. Oras na mga kawal, it's already 6:23 and this time check brought to you by Joy, New Joy Swakto, 45 pesos lang. Now going forward mga kawal, sa itong programang Nighttime Drive, let's hear it coming from the Cranberries with Zombie, only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro 94.3 Wild FM. Kay Mas, siya nagyod ang music sa Wild.

0: naman, extra ganda.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa, bisag pang siya.

0: Unilabian.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexilo Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswap, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
10: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
11: Ano yung Power Power Mars?
10: Kahit saan, makakapagluto ka na.
11: Ay, Power Mars!
10: Makakamura ka pa ng sobra?
11: Hala,
10: power! At sobrang dali pang gamitin.
11: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
10: Pwede, power ka lang. Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
11: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan.
10: Basta may power ka lang.
11: Kaya, bili na.
10: Basta LPG

0: Excellent health, excellent life. EXL Waka Buhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Talagang paalala, ang EXL Kubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambato ng lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Ano yan ah? Gipaila-ila ang pinakabagong herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix nga dunay dosi ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalita sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.
8: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipo? Moral nagtuyok ang pananaw? O kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Hi, how are you? Nalawa naman kay laag-laag.
10: Hala? What happened?
11: Nasunog ito akong naong sa lain-lain produkto nga akong ikamit.
9: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag-unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
11: Skinmate Shark Oil?
9: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment could be sa pimples, blackheads, and whiteheads.
11: Sige, bye! Mapalit sa akong Skinmate Shark Oil. Aron, baby!
12: Skinmate Shark Oil. Ganda mo te.
13: Ang Skinmate Shark Oil mapalit sa Robinson, South Star Drug, all Watson's outlets, Rose Pharmacy, DGP, 7-Eleven, DH Commercial, Aurorama, Giftmate, Giftchomp, Shopee, Ogg, Lazada Mall.

0: music is simply better only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. And that was Chris Daughtry right there with What About Now. And mga kawal, for this evening na naman mga kawal, no, na gusto na i-share sa inyo si Barbie Girl. Usa ka adlaw, giimbita mga staff sa stations o sa ka-fiesta. Niya to dayon ni sa handaan o ang ilang handaan na sa gawa sa balay nga open area o bulad kayo sa adlaw. Tunga-tunga sa kaon, kalit lang ni ulan o nagdinaganay mi pasunod sa balay. Pagagabiin, nagsugun ako og hatsing o tulo-tulo ang sipon. Sure ko nga sa una pa lang ang sintoma sa sipon, inundayon ko og Newzep Z+. Sa una man jud, tubig, pahulay ug home remedies lang ko. Pero kung padugayon man jud, mudaghan ang sipon virus sa lawas, muhinay ang resistensya ug pwede pa makatakod sa uban. Mao nga sugod pa sa una, ug sa unang sintomas pa lang sa sipon, minom na dayon ko og Newzep Z+ Forte with zinc. Mag Newzep Z+ Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligo ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas kapag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Ang phenylephrine chlorpheniramine maleate, paracetamol, and zinc ang generic name sa Newzep Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Nga nung dugay man ang sipuna, ma.
3: Kung naay sipun, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag Neozep Z+ Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Uban ang saktong kaon og exercise, maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Maayo ka, oy!
3: Basta Neozep Z+ Forte, karon naay zinc.
4: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ Forte. If symptoms persist,
5: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexilo Forte.
8: Mas paspas, balat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bagong lipunan restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik, ibay Jessic.
1: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
3: Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, ibay Jessic.
5: Alagang Unilabyan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa una, kasakit pirmi ang akong tuhod. Kahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na kog BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kadaadlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
8: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kag-down sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kag-hatakan basante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kag-down sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kag-hatakan basante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
9: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa the sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa the sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
10: Palit kanunay sa maski pabarato. Osbon ko. Palit kanunay sa maski pabarato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Wa nay lain pa. Ang Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 mg pang antay bukol-bukol. Buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mo kinang pinakamaayo nga herbal capsule nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay. Adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 mg. Epektibo, barato, gamit.

0: The music is simply better only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. And that was Zed McWild with Find You. And that song was brought to you by MX3 Test and Proven. Kaya dito ang testibook na tunay, natural at original. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. And McWild, you're still tuning in sa ating programang Nighttime Drive together with me, ang young nag-iisang Barbie girl sa kahanginan. Only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. Kay mas chadagyod ang music sa Wild.
1: 94.3 Wild FM. Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon mong baado mo kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Naipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas. Mangustin kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
11: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga margoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga margoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: kinanglan, extra nganda. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita?
0: Kajut na!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas maayo pa?
2: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka direkta.
2: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
11: Rexilo Forte.
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: kinahanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita?
0: Kajut na!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas maayo pa?
2: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka direkta.
2: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan gini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalibod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Natural.
8: Antibiotic.
7: Natural.
8: Anti-fungal.
7: Natural.
8: Antiviral.
7: Natural.
8: Blood cleanser.
7: Dragon Fruit Plus Capsule. 12 pesos lang. Siguruhon ang kapiskay sa tibuok banay. Diba?
8: Natural. Dragon Fruit Plus.
7: Dragon Fruit Plus. Organic, natural. Sa tibuok kalawigan. Mapalit sa mga butika. Duol sa inyong tabi.
9: Dragon Fruit Plus.
7: Immune booster. Kini.
9: Dragon Fruit Plus.
7: Cleanser o detoxifier.
9: Dragon Fruit Plus.
7: May anti-inflammatory property.
9: Dragon Fruit Plus.
7: 6-in-1 o 650 mg kini.
9: Dragon Fruit Plus.

0: Music is simply better only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. And that was Brenda Russell right there with Piano in the Dark. And mga kawal, for this evening, meron sa gusto nga i-share sa inyo si Barbie Girl. Tungod kay, usa ka adlaw, ginbitang staff sa station sa usa ka fiesta. Nga to dahil ni sa handaan, o ang ilang handa na sa gawa sa balay nga open area o bulad kaayo sa adlaw. Tunga-tunga sa kaon, kalit lang ni ulan o nagdinaganay mi pasunod sa balay. Pagkagabi, nagsugod kong hatsing o tulo-tulo ang sipon. Sure ko nga sa una pala nga sintoma sa sipon, inumdayon ko og Newzep Z+. Sa una man jud, tubig, pahulay o home remedies lang ko. Pero kung padugayon man jud, mudaghan ang sipon virus sa lawas, muhina ang resistensya o pwede pa makatakod sa uban. Mga nga sugod pa sa una, o sa unang si Thomas pa lang sa sipon, muinom na dayon ko o Newzep Z+ Forte with zinc. Mag Newzep Z+ Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligo ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himuag pag-inom every 6 hours. Ang phenylephrine chlorphenamine malate, paracetamol, and zinc ang generic name sa Newzep Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Nga nung dugay man ang sipon, ma?
3: Kung naay sipon, muli na yung immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep C+ Forte, karon na anay zinc. Ipakusog ang immunity kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sipon symptoms, sa sulod sa duhahan tutulok adlaw, uban ang saktong kaon o exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa!
1: Paayo ka, oy!
3: Basta Niazep C+ Forte, karon na anay zinc.
4: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep C+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita?
5: Kajut na!
3: Maglangay lang ay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud, di pa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ang bisita. Daa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Basta na ay hilanat.
10: Dapat matik. Ibay, Jesse.
9: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik, iBiogesic.
11: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Pero may bataas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan. Mangustin para sa hubag-hubag. Ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. Kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved. To repeat claim.
13: Mga pinata!
14: Ania na ang kape na makaayo sa lawas.
13: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric o luyang dilaw, guayabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and then dairy creamer. Sa mga gibawa na nag-inom og kape, makainom na gyud mo.
15: Ay, kalame siya kape. Oy,
13: mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
14: Mapalit na sa tanang butika o parang

0: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

101.3 Wild FM with Barbie Girl. This is Romantically Wild. 94.3 Wild FM.

0: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas, balat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kayong mga lalaki, kayo araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bakunado ka na ba batok sa COVID-19? Kung wala pa, pagpabakuna na. Kung humana, ayaw gihapon og kumpiyansa. Tambali ang mga gihambing nga mga balatian. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule, dako ang natabang tungod sobra ka-epektibo ang mga sagol sa Bilonga na nasulian na sa taas ng panahon. Nagunang sagol ang turmeric o dunay sodium ascorbate o vitamin C. Ang Bilonga, dunay taas ng antiviral o antioxidant properties nga mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Pre, nakaloob na ba ka sa balita? Ano na na'y fighter wine ni Ganti?
2: Fighter wine ni Ganti? Kanang dako nga fighter wine?
1: Kanang lumik go, pre. 750 ml na siya.
2: Swak sa barkada,
1: gaan pa sa bulsa.
2: Mao ba? Mutaas-taas na dyan ang atong tagay, ani pre.
1: Kaayog yun.
2: Pang condition to the max ni pre.
1: Tana, mamalit na ta para sa barkada.
3: Fighter Wine Higante. Ginama sa Oy Masoy Wine Factory. Drink responsibly.
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalintay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug sapat maintenance, ug iyak sa Makabuhay Plus Dietary Capsule. Yun ang makini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saan man yung pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw ng sakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17 in 1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Isa ka pa yung umdum, kikang kay Ataan.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL yung kubuhay kasi hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang MX Free Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Wrong

The music is simply better only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. And yet, gabi ngayon yung Barbie girl, mga kawal. Imagine, gabi na akong stress-stress without noticing na hindi ko na-press yung mic. Kaya no, rabi na yung chika ko kanina pa without me hearing it clearly because parang may na-press na naman dito na ano, cue. Ayun, diba? So, yun. And also sa ating mga kawal dyan who are listening, welcome po sa ating first hour ng ating programang Romantically Wild. And good evening, especially sa lahat ng mga nag-send na kila mga song requests ngayon. Well, don't worry because nakapag-line up na po si Barbie Girl ng inyong mga song requests. Kaya, sit back and relax dyan because yes, we're down to our music, no? Especially sa mga all-time favorite love songs from the 70s, 80s, 90s up to the current time. You can hear it here mismo sa Romantically Wild. And of course, itong mga listeners dyan who are taking their dinner, no? Ano pa ba yung mag-dinner nga ng oras? But yet, no, sa katong mga nangaon din na karon and while naminaw na ako, may pagpanihapon din na karon mga ka-wild. And also, speaking of panihapon, shout out to Don and Dot's Lechon House sa pinakalimian nga Lechon Manok and Lempo in CDO na nasili branches da sa May Kauswagan, Makasandi, Kamamanan, Agora, Lapasan and Upol, especially din dyan sa May Makasandig. So visit your nearest branches po ng Don and Dot's Lechon House. And also shout out kay Ate Beth ng lutong bahay ni Beth. Ayun, especially kagabi no, no pa shout out si Ate Beth. Good evening sa inyo tanan din karon sa may lutong bahay ni Ate Beth. And ano sa ito mga kawal, it's already 8:21 and this time check brought to you by Revicon Forte, the strongman's multivitamin, Revicon. And use up Z Plus 40 with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. And mga kawal, going forward, para sa first hour ng ating programang Romantically Wild, let's have Dan Hill and Vonda Shepherd with Can't We Try? Only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. Kay mas, siya dagyod ang music sa wild.

0: kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut na!
3: Maglangay lang ay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
2: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa tambal nga barato,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa tambal nga bag-o,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa tambal nga kompleto,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa paspas nga serbisyo,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa duulang maadtuan,
11: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon, meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantud karon.
12: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mo'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay glaing-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory property. Busa aron mamahimong himso pagtuma sa Bilonga Gold Herbal Capsule.

0: visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EX.

0: pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung power, Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, power, Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra?
2: Hala,
1: power! At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
1: Edi, power ka lang. Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power ka lang.
1: Kaya, bili na.
2: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
3: Romantically wild.

0: Ma?
1: Wala pa.
0: Naulian na ka, Ma?
1: Wala pa.
0: Naulian na ka, Ma?
1: Wala pa.
0: Nga nung dugay man ang sip-una, Ma?
2: Kung naay sip-un, muhi na yung immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-un symptoms sa sulod sa duha hantod tulo kaadlaw o banang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
0: Naulian na ka, Ma?
1: Gahapon pa.
0: Maayo ka, oy!
2: Basta Niazep Z Plus Forte, karon naay zinc.
3: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic!
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod. Siko. Hawa.
9: Agay.
8: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si former governor Arturo Chumchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
12: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in Tourism, Real Estate Management, Elementary, Secondary, Professional Education, Technical Vocational, Preschool, Grade School, Junior, and Free Senior High School. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now!
14: Gikapoy ka ba?
15: Mag-Aerovit Capsule na!
14: Stress ka ba?
15: Mag-Aerovit Capsule na!
14: Kulang ka ba sa tulog?
15: Mag-Aerovit Capsule na!
16: Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
14: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
16: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
17: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Jai, kabalo na ka sa power na balita? Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
19: Power!
18: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
19: Power!
18: Wa na'y lain, kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
19: Power! Jugi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
18: Busa, palit na.
4: Price Gas, basta Price Gas LPG.
7: Ang Price Gas power ka lang, mas giba power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
19: Hello, power!

0: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fuel Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
3: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Pangigala, sakit bang imong tuhod? Aduna ka may mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha? Bilonga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilonga Gold, pure turmeric ka na nagihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi, ay mao ka na ang makatabang nimo. Ang Bilonga Gold, mapalit sa mga butika.
5: Agi.
6: Naunsa ka din ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, stiff neck besad siguro ko. Uy, ikan magukos sa gym kahapon, pag uli, basa pa rin ulan, dalang panuhod siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako ipasulay o gamit ni mo.
5: Ah, imo na bukong binuangan ha?
6: Dili oy!
5: Unsa man ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Ado na kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil. Para siguradong maayo ang resulta.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Chewbacca. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
6: Dragon Herbal Oil with Chewbacca.
5: Ang haplas ng mutantan sa panuhod o sakit-sakit sa imong lawas. Pabalik sa mga butika sa inyong lugar.

0: Royal Mandaya Hotel, visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Siko! Hawa!
2: Aga!
1: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan gini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: Samtang nakita og herbal nga barato og epektibo nya sa atong mga butika ug parmasya, makita ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulatang ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butika ug parmasya sa inyong mga lugar.
1: Pre, usab nimo gikutaw nga gisagulan nimo Dios. Kumot ba kayo?
2: Red Falcon Mayor ka ni pre. Mauli angay na itong indunon karun. O dili kay indunon lang. Maayosam kini para sa mga hikay-hikay na isangol sa atong mga sudan. Sama sa kalderitas, humpa, paklay, o guban pa.
1: Be, one shot me. Kay anto ako.
2: Ha? Asam ni ka?
1: Magluto po kong sudan. Sagulan ako o Red Falcon Mayor ka. O mausan niya ang akong indun. Kay fish naman ron.
2: Red Falcon Mayor ka. Lami indun, lami po sa kaon. Hinibo sa Oy Masuyo Wine Factory Incorporated.

0: Sa una, gasakit pirmi ang akong tuhod. Gahubag ang akong mga kamot. Pero sadyang gainom na ko og BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex. Pambato ng lagundi, Plemex!
2: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: agad!
1: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan gini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalig.

0: saligan. Apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulatang ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mapalit sa mga butik at parmasya sa inyong mga lugar.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlo na buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalintay mong kaugalingon. Ang pinay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug supplementin na, ug iaksa makabuhat plus dietary capsule. Inama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saan man yung pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw ng sakit na, switch na to EXL Makabuhat Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Make 17-in-1, o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Isa ka pa yung umdum, kikang kay Ataan.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhat Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Romantically

0: kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa imong lawas?
1: Dragon Fruit Plus.
0: Mga sakit o balatian nga dugay man imong gidala-dala.
1: Dragon Fruit Plus.
0: Kini maoy sagad nga hinungdan sa pag-ubos sa imong immune system. No worry about it. Kay aniya na ang maski pagkusgan o maski paparato. Dragon Fruit Plus. Abunda kini sa antioxidant ug adunay anti-inflammatory properties. Puno sa dietary fiber, kumpleto sa bitamina ug mga minerales. Mupalig-on sa lawas ug resistensya. Mauna kini ang buwagtang sa dugay na ninyong giantos nga mga balatian.
1: Dragon Fruit Plus.
0: Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
1: Dragon Fruit Plus.
2: DX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Uho, siksik sa suspansya at vitamina. Tuwak sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sa lamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante ng pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sa lamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante ng pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Queen Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
6: Ano yung Power Power Mars?
5: Kahit saan, makakapagluto ka na.
6: Ay, Power Mars!
5: Makakamura ka pa ng sobra?
6: Hala,
5: power! At sobrang dali pang gamitin.
6: Wow! Power naman pala. Ano ba yan, Mars?
5: Edi, Power Kalan! Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
6: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
5: Kaya, bili na.
6: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
7: Romantically

0: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pag-swap, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chunchuy, Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap. Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pangayala, sakit ba ang imong tuhod? Aduna ka ba'y mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha? Bilongga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilongga Gold, pure turmeric ka na nagihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi, so, mao ka na ang makatabang nimo. Ang Bilongga Gold, mapalit sa mga butika.
5: Romantically

0: mo iya?
1: Ala pagwali.
2: Alright, the music assembly beaver 94.31 FM sa like the music sa wild. Good morning! Buntag niyo na lang dyan mga kawad at laong Riders Pizza City na buwan sa Mayo 2026. Morning sa inyo na lang dyan mga kawad. May bango na kay buntag na. Kauban si Remy Mark. Kanilang 94.31 FM sa like the music sa wild. Morning sa buong kalibutan na nakatune in pinagay sa itong live stream. Og, din sa itong sidad. Ayong buntag sa inyong pananda sa itong 24 kabarangay din sa Litamis Oriental. Good morning sa inyong pananda mga kawal. Og, katong gusto morning greetings din itake sa mga official teach lines 0963-134-6370. Ano ang mga official 9, 94.31 FM, Mascada the Music the Wild.

be the yun lagal sur nodi 276 right there's 94.3 wow pero nasa lagi na music sa wild morning sa yun na mga ka wild up stick lang there's 94.3 wow pero nasa lagi na music sa wild

0: sa ganyan kay mo ha? Bunga?
1: Ayo! Papalitan ko og gas!
0: Ayaw ko hindi kay ha? Kadili ko buhay! O sa ganyan kay mo ha?

Tamo kiat. Hindi lang sa wild. Kiat yun. Morning, ni Amyam. O, may magpaminaw ni Amyam. So, ako ni Pambulot, si Amyam, sa Rayon, si Sandra, si Ajin, o, si Lalit. O, dayon ang ilang master, dayon si Bus Junjun. O, ni Tata, dayon. Dahil sa Tata Eteri Descoralis, morning ni Madata. O, ni Bus, Busing Junjun, dia. Taman, lungag na tagmais. May bunlag ni Bus Junjun dia. Oga mayong pagpaminaw sab dia sa Tata Eteri dia sa mga Yanyes. Oga ni Kagawa di Stong dia sa Barangay Duse. Alright, dinos na ni 4.3 Wild FM. Last talk, more music.

kasala ka, Sir Loloy. Oga, Nanay Sir. Oga, ni Princess. Unta, Nanay Mangol, si Princess. Hi. Morning mo ra, Sir Loloy. Nanay Sir. Oga, may nga morning sa ni Tata dia. Oga, good morning. Raymart. Good morning mo dia. Mama Maria. Ay, Mama Maria. Morning. Atong bantay, big time mga kawad, 397 o 527 o 702 o 702 527 o 397 mga kawad. Morning sa na itong mga suking tigpaminaw o good morning sa second floor dyan sa Kogon sa mga hip hop rappers dyan yung Toy Toy, Untoy Bilirin. Cute kayo na si Untoy, basta mo smile, ha? Oga, good morning sab ni Rex og ni G. To brothers dia, oga sinang Prida dia. Good morning ni muda ng Prida. Oga, unsa man, mga pita, jaging ta ng Prida dito Boulevard. Main buntang imo dia, oga. Umukaw ko sa tanan na taga San Simon. Og sa tanan taga Palalan Tablon. Og sa taga Bagong Silang, Danata, Baungon, og sa akong bata nga si Ildi Tabangko, og sa akong Honorio na Talukos ang namukaw, Josephine,

0: Visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: EX Alwaka Buhay Plus, Dietary Capsule, tubo, siksik sa sustansya at vitamin block sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Alwaka Buhay Plus, Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: bakit sa kong nose kapit karon wala na man pud siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: I'm Antoinette Rajos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. To the many hats I wear, boses ang puhunan nako o partner nako ang MX3 capsule. With jogging and proper diet, MX3 believer nako for 5 years. MX3, tunay, natural o original. Dili ko believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Way to go!
1: Now wipe off your sweat, catch your breath, and be ready for the next round of the Wild FM Zumba!
2: Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyong menstruation.
3: Ang ginainom din ninyo,
4: Bilunga Gold.
3: Anong nagtumar mo ang Bilunga Gold, ma'am?
4: Ako'y kuan, mayama. Sa first observation is, kanang nag-realize na ako ang menstruation.
2: Mapalit sa mga butika.

0: mahalagang paalala. Ang MX Free Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Wild joke!
5: Unsaon pagkahibalo kung pwede nang i-harvest ang mga mais?
6: Ay, kasayon. Kung wala na itag-iya.
7: Hala pag wild!
8: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
9: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Alright, the music is simply better on 94.3 Wild FM, Alamak Wild! That's Soyang! So brought to you by Kugon Herbal Capsule, Basta Kugon Lawas, Basta Kugon, a quality product of Set Marketing. May muntang kagayan na siya, David Samus Arital! Bango na po! Bango na, mga kawal, bango na, bango na, bango na, kay mga pinata. Basta mga kawal, bango na, bango na. Uy, ano pang sig... Ay na pandaginos, kangit-ngits panahon. Bako na diya! Today's Thursday, mga kawal, ha? Pizza 7 na sa bulan sa Abril, 2020 size. Abril, Mayo? Paspas kayo panahon, May 7, 2026, mga kawal. Mayong buntag, again, the city of Misami Sanadal. Welcome sa Tupanag Uban. This is the Wild FM Zumba. Kamu ninyo, pinakagwapo sa wala pa mausang tao si Big Daddy, mga kawal. Ang atong paminamag ayo. Relax, ay kataranta, ituranta. Sa kontana sa itong resulta, suertes kagabi alas 9 is... resulta ng kagabi alas 9, mga kawal, ang suertes is 267. 267, mga kawal, ang resulta sa itong suertes kagabi alas 9, okay? May muntang sa tanangan, bago na, kape. May muntang sa itong mga kagilaan niya, nang Aurea, diya sa may, Amaya, may muntang kami niya, nang, may muntang. May muntang niya, wala ko sila kang, ato mga friends ka namin ako ron. Morning niya, kalulita, tarli, diya sa may malitbog, may muntang yung tanangan. Salamat sa pagminan ng mga kawal. And also sa mga taga Jimmy Shop Division, kang hintay kay Nato, kay Kevin, sa Loyal Family. Good morning, itanaan. Diyan sa may alae. Hey, morning! Rodilin Matar, diyan sa may Xavier Ecoville, sa may Lumbia, may muntag sa itanaan niya. Lutong Bahay ni Bet, good morning, Mambet. Brad Eddie Barat, good morning. Salamat sa inyong pagminan. Ang mga taga Lutong Bahay ni Bet, at bang diyan sa may NMMC. Pagsulun niya ng food court na magkita yung diretsyo Lutong Bahay ni Bet. Good morning sa itanaan niya, mga kawal. And good morning as well sa mga Undo City Rides Bayabas. Sila ni Bossing Hinaldo Santa Rita, Madam Evelyn Santa Rita, mayong pagpaminaw diya. Gutan na tagpanakot, ane. Siyempre, kagawa, Daddy Raul Abrogena. Ito siling Andres sa Barangay Medisize, ha? Abrogena Family, may muntan niya. Juan, may muntan niya, Juan. Also, Jing Jing, good morning. And ang naris maitiri niya, ilan ni Bossing Along. Bossing Along. Kaya nga Teresa diyan, abisi nagluto ka ron. Si Rochelle, tabang sa Shell, minta sa iyo pa Shell. Ashley diyan, good morning. Kay Kuya Dodong, kay Ate Marites, Magagang, kagawa Joyce Neri, si Ruel Neri. Galupo Family, may muntan niya. Likewise, good morning po. Ate Georgina, may muntan niya. Sa mga taga-Americanos, Carmen, sa may FB, nga kusog kaayo, naglago po ang Wild FM. Mata man isang sa iligrit sila, Dad. Kusog kay Dad. Di ba? May muntang sa mga taga, FB Carmen, sa mga anak ni Jobel, sa may muntang. Sa may gulayan section, sa may Carmen. Dapat sa may protesan, sa may itlugan, sa may karnihan, sa may isdaan. Uy, kamista ng Mrs. Kayupan, good morning kanino dia. Ay, may muntang ako sa Dres Mercados Kukuan, Dres Lumpiano Prida, Dres May Second Floor. May muntang siya tanahan, salamat sa pagkikuban. May muntang also, Dres Hilltop Makanan. Sa sidekick ni Kuya Agaw Lito ng Lisero na nga si Rene Milan. Ayay, Rene Milan! Mamuntag niya! Ibangon na yung mga bossing kay mag-wild patrol na ba ito? Wakawa, wala pa kapagod ha? O, Rene Milan, mamuntag ka naman niya. Alas 5.22 na, time check is body by Fighter 1, Fighter Geared. Mamuntag sa itong mga ka-wild. Kumbate, ibangon na. Kuya Kagawad Alan, magsayo din na sa Metablon. Ato number 1, Kagawad niya ang abutan. Dalira matulan, Kuya Kagawad Alan, magsayo. Kuya Idol, good morning. And as well as sa mga taga Don and Dot Sitsunaos, ang lami nga litsong manok o crispy kaya nga liempo with branches in Agora, nga sa may Gusa, sa may Kamanaan, sa may Makasandig, sa may Kauswagan, sa may Opol. May muntag siya tanong niya. Kuya Del Sandro Andy Habaw, may morning. And also there sa ato mga friends nga nag-LL ka. Kuya Boy Disoy of Kirby's Magic Kanalan. May muntag niya Kuya Boy Disoy, kaya Ati Santa. Sir Kirby, sila Kenneth, sila Jessa, Mami, Jonah, Romel, Gaga, John Ray, si Jeffrey. Salamat sa pagpunyay na 523.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Nahibalo ba mo na adunay Liveride Pro? Liveride pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveride Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintenance sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Naay silimarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Wild joke!
4: Lambingon sa nakuang akong kaugalingon, B! Kaya nang luod na ang amaw!
6: Nge! Ala, pagwala!

0: sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mauisagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay glain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory property. Busa aron mamahimong himso pagtuma sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa de-sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa de-sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Get down. Get fit. This is the Wild FM Zumba.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompletong na suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: gigayo original ni Sir Noma. Recommended na ako ni Sir May Sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po gudin mo yung kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuya kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect niya. Maka, ano gud siya, makatabang gud siya sa iyo. Hindi na rin niya makapagwaka, pero makatabang sa iyo ang skin niya. Musmo siya, tapos basta maglogid ang iyong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin kayo ni siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Wild Joke!
2: Kining Day, ang imong buhaton din sa balay, ang pagtubag sa telepono. Nakasabot ka?
3: Oo, sir!
2: Day, ganina ra nagring ang telepono. Tubaga lagi na.
3: Unsaon man ako pagtubag, sir? Nga wala pa magkukahibalo, unsa iyang pangutana?
4: Ala, pag-wild!
5: Sa mga nangita o gerbal na barato o epektibo, diha sa ato mga butika o parmasya makita ang nabantog o mas di pabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Dili kamahayan, apan kasaligan, sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw bulatang ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mapalit sa mga butika o parmasya siya sa inyong mga lugar.
6: Pre, nakaluwag na ba ka sa balita? Aduna na'y fighter wine ni Ganti.
7: Fighter wine ni Ganti? Kanang dako nga fighter wine?
6: Kanang lungnik go, pre. 750 ml na siya.
7: Suwak sa barkada,
6: gaan pa sa bulsa.
7: Maoba, mutaas-taas na dyan ang atong tagay ani, pre.
6: Kaayog yun.
7: Pang-condition to the max ni, pre.
6: Tana, mamalit na ta para sa barkada.
8: Fighter wine ni Ganti. Ginama sa Oy Masoy Wine Factory. Drink responsibly.
9: Gikapoy ka ba?
8: Mag-Aerovit Capsule na!
9: Stress ka ba?
8: Mag-Aerovit Capsule na!
9: Kulang ka ba sa tulog?
8: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
9: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
8: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
10: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: It's now 5:45.
12: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule.
13: Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
14: Get down. Get fit. Get fit. This is the Wild FM Zumba.
15: Wild Zumba.
12: Kining kanta, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.

You Simply Better on 94.3 Wild FM. Never ever getting back together. Aha! Oras na daw, it's 5:49. Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kinala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra, mga ka-wild. Sa ito mga kaisuna, ito mga ka-wild yan. Ito na yung mga gubang, mga bag o sapatos. Ay mo kabalaka, dalaanaan ninyo dito sa Golicious Bag and Shoe Repair Shop, mga ka-wild. Ha? Eh, mo-repair na sila sa mga luggage. Ganda dato ang ligid. Mo-ilis sa gubang handle. Mo-ilis sa gubang zipper sa bagong luggage. Mo-color sa bagong sapatos. Mo-repair sa sapatos sa bag. Mo-ilis sa lapalapa sa basketball shoes. And mo-dato sa sila. Mo-himo sa main order ng mga shoes. Boots, belts, major league boots, and other leather products. Ang Golden Shoes na nangyayari sa may Immortal Building, JR Borah Street. At bang sa Quality Appliance Center, Cagayan de Oro. Pwede mo tawagan sa Globe ng landline. 088-323-0030. Or 0998-863-4709. Doon po sila yung branch sa Lane 101 Upper Cam and Dosa SM Uptown. Ang opinion mo tumagan sa 0917-326-0769. Mara siya Golicious Bag and Shoe Repair Shop. Mayroon po tayo sa tarahan na tumakawali na. Maminaw mo kayo kada mahilig ko ng kape. Pag Nature's Gift Purple Corn Coffee na mo mga kawali na. Itong maligana mukha ko ng rice sa bundag. Ayaw ka balaka kay natin Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lami ang lasa, healthy o taspa sa antioxidants nga pwede ikapuli sa pamahaw o protektado ang lawas bisan wala pa ka nag-breakfast. Ha? Ang Purple Corn Coffee, taas sa antioxidants o maprotektahan ang lawas gikan sa free radicals, suporta sa kasing-kasing, atay, kidneys o nerves. Produkto kini sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga ka-wild. Ha? Ang Purple Corn Coffee, din rin siya ordinaryo ng kape. Nalang siya ay mangosteen, napagin siya ay barley, napagin siya ay psyllium husk, and then stevia, mga ka-wild. So, lami ni siya ng kape. Hindi, basta-basta. Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga ka-wild. Masunod na ang morning na ka-wild, syempre. Kauban si Big Daddy, natingin ninyo atong Wild Patrol with our Wild Patrol ng atong English.

0: Sakto Pak, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas maayo pa?
5: Jud, giba extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa, bisag pang sharon pa. Na-election, humbaado, bakadere.
5: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Nga nung dugay mo ng sip-on na, ma?
5: Kung naay sip-on, muhinay ang immunity, maung dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontrasa ni aging formulation. Aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duha hantod tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maung mubalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
9: Naulian na ka, ma?
10: Gahapon pa.
9: Maayo ka, oy!
5: Basta Niazep C Plus Forte, karon naay zinc.
7: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Labihan na ba kakabisi sa imong pangadmoad ng buhat? Kamakabuhay, pahinimdunggi kang kiatean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalintay mong kaugalingon. Ang pinaimong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ejercicio, regular check-up, ug supplement dinar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Hinamakini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikang kiataan.
12: May buhay sa makabuhay!
13: Mahalagang paalala, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Wild Joke! Joke!
15: Ma, first time ko nakasulod o gay bar kagabi ba? Bibo, dahil kayo ng gay bar man o? Baghan! Kayong bayot ng siningitay!
16: Siningitay mo lang? O kay kinsa man ang pinakakusog dito nga tingog?
15: Why, lain pa! Si Papa!
17: Hala, pag-wild!
18: Sa tambal nga barato,
19: Rojon Pharmacy ta.
18: Sa tambal nga bag-o,
19: Rojon Pharmacy ta.
18: Sa tambal nga kompleto,
19: Rojon Pharmacy ta.
18: Sa paspas nga serbisyo,
19: Rojon Pharmacy ta.
18: Sa duol lang maadtuan,
19: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantod karon.

0: mahalagang paalala. Ang MX-ray capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Dahil kabalo na ka sa power na balita?
2: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
1: Power!
2: Makabarato, padud kag maayo. Sayon, padud kaayo gamiton.
1: Power!
2: Wa nay lain kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
1: Power! Diyo ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
2: Busa, palit na.
3: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
4: Ang Price Gas power ka lang, mas gipa-power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa Paymongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
1: Hello, power!
5: Good morning. It's 6 a.m.

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays it, sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with Sun Silk.
4: Basta na ay hilanat,
5: dapat matik. Ibay Jessic.
4: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
5: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, iBiogesic.
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wild joke! Joke!
11: Kulas, magdula taog tago-tago.
12: Sige, Ate Jane. O onya, onsa man ang atong ipusta ni ini?
11: Aw, kumakitan ko ni mo, imuhan ako.
12: Onya, bili taga makitan.
11: Duh, naara ko sa likod sa pultahan.
13: Hello, Pagwal!
14: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil na kong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
15: Kas ayaw akong tiyan nga grabe ka patuwad na ko, sir. May gani kaya itong atay mga ko, sir. Pwede po nabi. Kaya magbagabli, mato siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
14: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
16: Kanunay ka manggaantos sa mga bacterial at viral infections sa imong lawas? Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Ang asakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sinimoy sagat ngayong dan sa pag-ubos sa imong immune system. No worry about it. Kay anya na, maski pa kusgan o maski pa marato. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Abonda kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property. Puno usab sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mupalikon sa lawas o resistance. Dragon Fruit Plus. Sa 12 pesos lamang, mapalit sa tanagotika o parmasya sa inyong lugar.
17: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, Nagpiflex for Plemex.
18: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Tonight, the music is simply better on 94.3 Wild FM. Halika na, halika na! Maxi Anderson, song brought to you by Bayou Flu. Normal symptoms, mga flu na yan, Bayou Flu na. And Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly. Alas 18 na mga kawal time, check his body by Sunsilk. Sway it with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Amino Cell Complex for up to 200% smoother hair. Sa mga nagtayog, Suwartres, Paminaw Ayo! Resulta na ito kabi, alas 9 is 276. Sa itong STL, Cagayan de Oro. Alas 8 kagabi is 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dahil sa Mr. Or is 934. Sa mga kagabingin province, ang itong local is Del Paris is all brought to you by Laxmi Gaming Corporation is 13 and 10. Muna siya ang mga resulta sa itong local is Del Paris is all. O sa itong Suwartres, mga kawayan. Alas 18 na. Andam na pangantalan para sa itong Wild Patrol. Kaya nga itong mga precious para nito sa ganoon ng dakbayan ka ganyan. Wala ganyan nga binuang. Kaya mauna ganyan siya. Ni taas, Japon. Ni taas. Ano ba? Ano mag-aubos ani? Mara si Robert Jerry, si Remy Martin, mga kabaluan ni ba? Ready na ito na para niya. Ano yan itong Wild Patroller, ang itong English Genius ng bayan. Let's get ready, Toledo!
1: Good morning! May muntag sa talan, good morning! Today, and the other set, I'm in some sense, I'll know that me now. May muntag sa talan, as may kami kita, as maupay sa talan.
0: Mabay!
1: Mapaybagbangon, mapaybagimot, ang mapaybagimot sa angay pangibton. Sa tumahing so malamas kumagilan, maagsay na agdan, indapis kamudagon. Sa tumahing taxi drivers, nasa talan, sa matang karunugun niya, good morning everyone.
0: Yay!
1: Muntag sa talan, kamerkaduhan, karan, merkados karmen, merkados kugon. Dapos may manawag marka sa kayo, marangay kausaga, salamat sa always yung pag-background sa 94.3 Wild FM. Nabihin na ganda sa BN area, nakatrumpa mga anak jubel sa may muntang sentra. Good morning. Good morning,
0: hey, sa Satan. Good
1: morning, everyone. Sa Satan. May muntang. Welcome sa itong programa sa itong Wild Patrol, itong East Species Karapanas.
0: Isda,
1: tamban, pula kayong mata mga.
0: Adik.
1: Uy. Dapat tayo pang baybas ka po. Good morning everyone, it's Dan Taman, 100 pieces ang kilo. Feed Lion, 240 pieces ang kilo. Galunggong, 200 ang kilo. Lokos ka nung panahon na. Gagmay nga lokos yung 140. Magdagkot as mga 260 ka nung panahon na. Flying Fish, gitawag ka itong Bansi, 180 pieces ang kilo. Burdison, 180 ang kilo. At ang Kalaw, doon ka klaseng Kalaw, mga kaysa na 340. Na po'y 280 pieces ang kilo.
0: Carol.
1: So far, itong barilis ang kilo ng DJ Dili Pwede Kilaon kay Strict Conference, 500 pieces ang kilo. Malasugi, ang kilaon ka na ba na 800 pieces ang kilo. Tilapia at tinatawag natin yung man piece, ang dagko is 220, gagmay-gagmay ang tilapia is 160 pieces ang kilo.
0: Ayay.
1: Isda ka nagbalong lugata sa DJ na horot na Robert J.
0: Subutotoy.
1: Man piece, 220 pieces ang kilo. At ang tangigilan ka ng panahon na mga kaiso na is 280 pieces ang kilo. Ng atong tapas, 280 ang uyab. Uyab ni Joe. Ang uyab ka ng panahon na mga kaiso na is 180 pieces ang kilo. At ang maranay, 180 ang kilo. Karong
0: panahon.
1: Maghasang. Lilibit ni Lalios. Good morning. Maday, atong ismis ka ng panahon na karne.
0: Paborito.
1: Karne, kandeng. Uy, gusto ng kawas kandeng sila gindingan ka ron.
0: Hindi man lang kay kandeng ang kawato, as naman pisi.
1: Giyapin lang pisi, kay giuban lang siya. So, Parkas, dangka, karneng kandeng, 650 pieces ang kilo. Karneng baka, karong panahon na makaisyon is 430 pieces ang kilo. Atong karneng baboy, 360 pieces ang kilo. At ang my favorite food of the world is chicken. Karning manok, English chicken, 195. At ang bisayang manok, karong panahon na makaisunan, 360 pieces ang kilo.
0: So,
1: ay mong kamalakag kapangawala sa inyong mga batuganan, yung mga manok, kayo na nakamahal ang presyo karong panahon na.
0: Mahal. Mahal na kayo sa katanan.
1: But hey, this is the new latest prices today for the program, Wild Patrol. Pinaanag yung mga kaysunan.
0: Pinamatulog.
1: Well, ay, itong nga, pamilya sa Makinus, listen, girl, laban, diba? Ito na nagbagang mga pre-op. Pero ito na mga isa na ng atong doon naging pangambin nga mablatian, labi naging tagas kang sugar. Ayaw mo kabalaka kay kung ikaw nagkabalaka na sa padayos pagtaas sa imo blood sugar, relax. Naitambal para kanimo makais na. DKX may baril, may tubag sa imo diabetes. Makapaubo sa imo blood sugar, makapalimpyo sa imo dugo, makapaligon sa mga ugat.
0: Ugat.
1: Sa lawas mga kaisyon. Labi na gitong isa kaugat na dungan imong katao mo unang kamatay. Op, relax. Matambalan, pinagi sa DTX 500. So, ang DTX 500, balik kaya ng pagkahanap sa imong pananaw, Diyos ko Lord, makaputol pag yun sa imong TL. Ginoo ko, makapaguba pag yun sa imong kidney ug atay. Sa ayaw, hulata mo, grabe pa siya mga kaisyon na daghan pa mabiktuhan sa imong lawas, kailangan na ka mag DTX 500. Kaya ang DTX 500, sigurado kontrolado ang imong blood sugar levels para sa mga nabiti ko. Kung sa pagigula, mag DTX 500 na. Be sure magbalik ng DTX 500 ayaw doon sa mga online dito kasi masuking buti ka kung asa man ka na imutang ni matanda. Doon ang patay lang produkto sama na ni Ditribayo, DTX, Gobimix, and Mighty C. Sa itong mga ginikanan, mga senior, ay magkabalakan na tayo discount alam ganin nyo. At talang mo sa mong klinika doon ni Tibo Medicine Wellness Center Makamli sa adlang Domingo hangtod sa Biyernes sa oras sa alas 8 sa buntag pingon sa alas 5 sa hapon. Sa tanang nangutana sa mong klinika na mutang sa Gora Market Seri kilid yun ang balinga sa Jeepney Terminal. Para sa dugang detalye doon naman yung mga numero itiks na nidaan ang numero 0925-0155 or 0991-450-4163 or visit RFB at klinika doon ni Tibo CDO para sigurado ka Tipa ang lababo! Mayroon, good morning sa tanan. Bayan buntag, salamat! Salamat sa itong mga kaisyonan. Dasmay balingan sa agya. You and me ng bayan dia. You and me, Albing Ida. Dasmay buntag sa mga dia. O Kapitana Darlene Dida. Dasmay good morning, everyone. Don't forget mga kaisyonan sa itong ibaigay na sansan. Karong Pizza 3C. Nata Dasmay relocation kandituan with Samus Oriental. Nagkasalamat! Kay Kapitan Lasila Fadla, of course, the Elixir Light and South Regional. Kita kay Sentanan. Salamat sa abla. Clarice Bacano, good morning. Salito, may buntag sa mayroon sa karong Mi 15. Doa kabukat ng sansan, mga kaisyonan. Back to back. Dietas may pumblasyon. Imatog, bangon, bakinon. Nagkasalamat sa Sentanan kay Kapitan Rapirap. Of course, kay kagawatan niya, naol ba lang kay Council, das may imbato, bangon, bakinon. Happy araw kaninyong tanan. Pagka, diapon, the same date na giyapon, dietas may baba, Sun 6, Bulano, Gitago, Misamis Oriental. Dahil salamat niya pa, kan, kay Kapim, April Rose W, 10WD, people. Dahil salamat sa tanan, Miura April Rose W, Best Mayor, Rodi D, Damasi, Councilor Nini, Tanoy. Of course, mga uban na tong mga kagawa niya, sa may barangay, dias may, ano, dias may Gitago, kita kisa yung tanan niya. Salamat far by Crowley Sound Mobile. Nagkasalamat sa tanan kita kids. Of course, sa itong mga kaisunan na may mundag. Kang Mayor Atty. Rububong Makwades may laginigan Vice Mayor Bruce and Sherwin Gabutin ang taong kabos. Pero doon na kasing-kasing magbahas katawan. Kapitan Aluling Buray, good morning. Des may mong laginigan. Kapitan Rujal Arriba, des may tubahong. Good morning. Bernab Sali, des may mulok-bulok. Kumusta mas mga kanya? Sila Biberly de la Cruz, Lapad, good morning. Good morning sa kay, ano, kay Kukoy Magtrayo, sila Jojo, sila Jingjing, sila Sanay Hamis. Family, good morning. May muntang sa kay Grinis Ortiz, sila Divine Ortiz and family sila Vungtors. Good morning, everyone. May muntang sa mga taxi drivers sa dalanan sa matagkaroon ng ekonomiya. Always naka-background ang 94.2. Thank you very much, Antanan. O sa itong mga Fumil Taxi Group, sila Bibidra, ay Fumil Taxi Group, sila Koy Vans, sila Papa, Santa Inis, and all the people there. Salamat sa Antanan there. Good morning sa Three Hills Taxi Power.
0: Power na.
1: Porcol Power, Bibidra Power, Alan Power. Yamahana.
0: Bobby Bryan.
1: Of course, salamat sa sirap itong singgita itong nag-host na rin. Good morning, everyone. Sa tanan, nagkasalamat sa tanan niya. Kasi pa na Danny Finia Floor. Good morning, everyone. Sa tanan na si William Yis. Kumusta mas man mo niya? Sa Ingig, Arlene Nando. O si Bobby 5152, Ismael. Okay. Salamalaikum. Sila Dodong niya. O among pinakakomplito ngipon niya, si Jimmy Power. Good morning, everyone. Lulong Yis. Good morning, Morning Power. Salamat sa tanan. Balot ba ang labitan? May buntag. Oh, good morning kay Yetbu. Yes, my sticker shop. Yes, my patag. Yetbu, good morning. Good morning, Desa. My kids audio sa Mobile Buit Marino. Sila Joe Job. Tunawin na nagata si Boyet Job.
0: Breastmilk.
1: Good morning, sir. Kaya kuya Jomar Figuracion. Good morning. Good morning, sir. May muntas na tayong taga Dix Carwas people.
0: Hey!
1: Good morning, sir. Sa Labam Doors. Sila kasabay na na Dix Carwas. Sila kakay Chuncons. Good morning, sir. Jun Doors Barbecue Station. Magabi. Hey, yes, may Dix Carwas. May muntas sa tayo. Good morning, sir. Kaya Nanay Ruth. O, tamis kayo sila. Mura na usa to. Mura na
0: Murag labert.
1: Murag labert. Murag labert. Murag labert. Murag labert. Murag labert. Murag labert. Murag labert. Murag labert. Murag labert. Murag labert. Good morning, sana. May bundag, sendang. Good morning, everyone. May
0: bundag. Kuya, Pisas, good morning. Kuya Papart niyo.
1: Kuya Papart, Pisas. Kuya Papart. Good morning, everyone. Sendalan. Salamat, sendalan. O sa itong mga kaigsunan po, diya sa may, ano, may migo na ito sa may LT, Hogdas Pagtaga Group. Sila Luis Magaway, Overt Nasis, Kuya Exculansi, Kuya Sanag, sila Jipoy, sila Team 1, Team 2, Team 3, sa matagkaroon ugon niya, ang pingmus kadalanan, mga kaigsunan. Good morning, kay Balot Baang, Labitag. Good morning, halo, halo. Blah, good morning, Kuya Liton, Kuya Big Daddy, shout out from Sugbong Kogon, Miss Samis. Lama sa internet, pakishare ko sa, nakong live mga kaigsunan, nakalive ko sa Lito English Zero nga page.
0: Wala yung guwapo diya, tanawan.
1: Ayan, totoo kaya ang naon, kaya mas hindi ka ganagkaon.
0: Dili, appetizer, no?
1: Appetizer na. Lama sa internet, amping mo diya. Ogyapos my highway patrol group president ko Sir Baltic Amar Abad tutulaw ko Liam Jeffrey Bagundol. Good morning everyone. Sa Bernie Tablando. Good morning. Ogyapos my LTF Arbor regentan ko Jam Sarif sila Bulky sila Minmin sila Alan Tutor. Salamat sa intanan. Good morning Fernanda Zera mga Sera family to my taxi driver to the taxi group. Good morning everyone sa intanan si Choy Pins. Choy Pins sila GR sila Labial sa Painada sila Pungag o silang Kulut and all the people that salamat sa intanan. Odol they got to the taxi group. Good morning kay Councilor Nini Taloy. Once again, there's my lungsod sa may Gitagom. Good morning sa mga Councilor. Salamat once again sa tanan taga Gitagom nun. Data diya sa may ano. There's my Sun 6 Buhulano Gitagom Misamis Oriental. Wala yung sadsad na to diya. Karong pizza size na mga kaigsunan. Salamat sa tanan sa power by Carrally Sound Mobile. Salamat once again. TMWD headed by Miura FL Rose W and Vice Mayor Roddy Damasi Councilor Nini Taloy and all the people pulde kita kay sa tanan dia. Salamat sa tanan. Dia postra. Uy, good morning sa tanan taga kan. Good morning sa tanan taga Dude and Dots Litson House. Good morning crispy kang Litson makaigsunan ilalimpo Litson manok. Tapos mura ga gym tapos ilalimpo crispy kay murag bag-ong gadibo. Dagan salamat sa tanan sa nakita mo sa kay click sa cellphone ang
0: CDOC Rent a Car.
1: Pwede sa tawagas number
0: 0967-578-3888.
1: Para gusto sa baka mo sabi mo kanabay mo sabi mo relasyon click sa cellphone ang
0: Feel Us Adventure.
1: Sabi kay di Igo pang DIY ko yan alas.
0: At lang nuna Descorales doon sa Sewer Gym.
1: Good morning son sa tanan taga Lutong Bahay Limbek. Belated happy birthday kay Boss Edie Barat. Belated happy birthday. Many more years to come and many more blessings to come sa inyong tanan diya mga Ibarat family. Yes. Good morning once again may muntag sa Judge Lechon House kuya Jerry W. Lechon Neko Limos Corrale of Nick Big Shop may muntag. Yeah. Kumusta naman kaya kuya Nick Salingan niya sa Hulta Pakanan sa Lorena Milan. Dito laga ang kululong Eric Gubay ang Nini Gubay. Good morning everyone. Bibo kasama dito itong mga kagabi mga kaisonan.
0: Bibundakop.
1: Good morning everyone. Senta na mga tambay diya itaas mga kamay may okay pa bang tanan?
0: Ipagulbaan na.
1: Good morning everyone. Senta na na. Angay magbago magbago na. Itaas pa kayong panahon nga mintras doon na pa kay chance pabor nga magpakabuhi dari sa kalibutan. So may angay baguhon baguhon na kung imo man ang imo man ang at least wala ka na innocenti kung sana siya sa nala ang mga kalipay dari silong sa adlaw nga lumalabay lamang. Yeah. Now, kanilang yapon magpapili kagawad pag-usab labatiba. Ito sa itong kaigsunan ang pangmas matagkaroon na niya. Once again, to all the people sa Tanaka Merkaduhan, there is Takbayas Kagando Saray, and Misamis Oriental and Lord in Mindanao. Kini ang tamag pabilis, mga pulo nga na ganang binanggal, lapas ang pamagas tipakas ka sa akin. Nagmahipi pa bang lagit mga pagsulay sa mong kinabuhi, pero kamlaka, doon nagkapoy takna panahon mo, subang ang bilis yung nangyari ng adlaw. God bless, bye-bye! I love you, Malanga! Bye-bye!

0: gusto pa, swakto na! 45 pesos saka SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang!
2: I have Lagnat, and I have Sipon, Tag Po! Pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: EX Alpaca Buhay Plus na itawid capsule. Puho, siksik sa sustansya at vitamin tulak sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Alpaca Buhay Plus na itawid capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang pinagdadaan. Bitaw, laban lang. Go for health. Go for life. With EXL.
6: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako si Jay Failanga, 38 years old. Usa ka makeup artist diri sa Cebu City. Bilib ang akong isuon sa akong pagkabun sa akong pag-makeup artist. Wa ba siya masayod, mas bilib ko niya sa pag-amping niya sa iyang panglawas. Mauna kung ga-MSG capsule siya. MSG capsule sa punang akong gigamit. Kauban sa sakto pagkaon o kaherisisyo. I feel inspired to work every day. Pakita na ninyo sa beautiful faces sa akong mga client. Life is beautiful with MX3. Dili ko bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: What? Wild joke! Joke!
10: O anak, mauni ang bag-uni mong yaya. Guwapa ka ayun o.
11: Dili ko anak maoy.
10: Kay nga naman anak.
11: Managpa man na siya. Gisag pa gani niya si Papa kagahapon. Kay iyang gihagkan.
12: Hala pagwal!
13: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagis sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pag-swap o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahin

0: SED Celebrity Beauty Soap. Kutis Gold, kutis celebrity ka. A quality product of SED Marketing.
1: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga lig-on, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: gusto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Julie Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pangaygala, sakit bang imong tuhod? Aduna ka may mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilongga Gold, pure turmeric kana nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi kay mao kana ang makatabang nimo. Ang Bilongga Gold mapalit sa mga butika.
8: Wild joke. Ang tigulang nga bigaon.
9: Good morning, Sir Mom.
10: Good morning.
9: Unsa na imong perfume, sir?
10: Imported kayo ni? Ako aguning gipapalit sa akong kumpare sa States. Ganahan ka sa amoy?
9: Kanang dili, sir. Kanang kwan, sir. Amoy lupa.
11: Hala, pagwan.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong at dunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zen Panyawan Plus.
2: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il. Maghigda rin yung gumirme kay itulog na ko. Mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zen Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. At nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
3: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, Sitio. Classes start June 21.

Alright, the music is simply better on 94.3 Wild FM. Oras na to. 6:48 and time check is brought to you by Revicon 40, the strongman's multivitamin Revicon. And Tanduay 5 years, tibay ng loob, tibay Tanduay. Beautiful Mistakes, a song brought to you by Joy, New Joy Suwakto, 45 pesos lang. And Residual 40, mas paspas banat sa ubat. Morning to all friends who are tuning in right now. Morning, big daddy shout out sa mga Gumahan family. This is Prok Tres Gusag, Ikan Kang Tukmol. Thank you so much. And also good morning to us, Mabinyans 95. Kuya Patrick Sherwin, Jojo po yung good morning. Ate Manang, Angelic Dirikito, Tornado, Cheryl Strada, Bakayana, Benjo, good morning. Tom Scarlett, I was yung Pre Marlon Basso, yeah, and also to Rue Brian Ruldan, Jewel Chris Carpintero. Thank you so much. 7649. Ay, may buddang sa mga kawal na rin diyan. Katong mga nanginanglas na ng klaseng branded ng mga relo at turun mo sa Oak Bazaar. Ang Oak Bazaar mo repair sa sila ng relo nga mo balik pa ka brand new. And doon na po sila yung baligya ng original watch battery, keyless battery. And good news mga kawal, Oak Bazaar, repair na po sila mga appliances sama sa LED TV, component, amplifier, mixer, kuban pa appliances. So, bisitahin ninyo ang Oak Bazaar located at Hayes Ridge, Cagayan City, basta relo Oak Bazaar. 6:49 morning sa kang Kuya Gov Glenn Scarra Sr. to Ate Victoria. Good morning. Amping niya. Salamat sa pagpaminaw niya. And likewise, good morning. Don and Dos, it's on house. Kuya Edol, Sandra, and Yaba. May muda niya, Kuya Edol. And siyempre, mga taga Lolo Dude and Lola Kiat sa may Aurorama Superstore. Hello to Elna Uga, to Emilia Calis, Peter Pareño, Nika Sampasay. Thank you so much. And sa mga taga Don and Dos, it's on house. With branches in Gusa, Puntod, Kauswagan, Makasandi, Kamamanan, Opol, and Agora. Salamat sa inyo tanang mga kawayan. Likewise, good morning. Kang Kuya Adol, Jason Alibius, JL Pro Light and Sound Effects Rentals. Nga mag-cater mga weddings, birthdays, corporate events, live band, uban pa. Eh mga kawayan, kung nakita kami sa kinang rintan, search lang sa Facebook ang CDOC Rent a Car. Pwede po nyo tumawagan 0967-578-3888. And morning sa mga AJJ Paint Center, diya sa may Yakapan Extension. And sa JJ Paint Center and General Merchandise, diya sa may Kugman, kang Kuya Jimbo Tingapngap. Kuya Jimbo, good morning niya, Kuya Jimbo. Kuya Adol, thank you so much sa inyong pagpaminaw. Likewise, Kuya Gov, Bentiano. Kaya Kuya Bobby, Ricky na ba maglangit. Thank you sa inyong tarahan niya, mga kawan. May punta sa tarahan niya. And syempre, morning also sa Team Rex o Team Palang niya sa Rex Sechon niya sa may Zone 10 Bulwao sa nga Zone niya may butag niya and syempre mga combo girls may butag sa tanan niya salamat sa inyo pagpaminaw uy mga drivers na kung ano mahal niya sa may Undos Itil niya sa Biabas may butag sa tanan ilan ni Bossing Hinaldo Santarita Madam Evelyn Santarita thank you sa inyo tanan niya mga kawal Kuya June Claps good morning Bastilan Kuya June Claps ano good morning ganun niya Kuya June Claps kaya Jennifer Kevana and Dustin thank you so much amping niya. Okay, Kuya Pres Jimar Lumahang nga padulong nag-duty. Amping sa pagmaneho niya, may bunta ka niyong tanan hurot mga kawahil. Oy, magkalimot ha. Karong umamot nga Sabado dyan sa may barangay in the hug. Nailibre nga tuli po niya. Nai bloodletting activity. In partnership with the barangay council of barangay in the hug. With our barangay chairman niya. Kuya Kapitan Marlon Fidel Duterte Bugaya Jr. And of course, at Northern Mindanao Region 13. Pagpaigan bloodletting na libre pagkituli. Ito nga panatuli, patuli mo dito. Ha, patuli na. Ikaw, Kuya Gaw, wapang ka natuli. Baba. Patuli na si Kuya Gaw dito yung lisero dito. Kuya Gaw, good morning. Good morning, Kuya Gaw. Alas 5, siguro tayo na. Kapanis Big Daddy Taman, alas 9. Dinala sa inyong paborito yung stasyon na kagayon sa 94.3 Wild FM. Hala, pag wild.

0: Sakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta! Kinaanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ang bisita. Naa ka ba'y extra?
4: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon mong ba adobo ka direkta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
10: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Wild joke!
16: Murad ako ang manambana? Magpadapling ko. Ilaro na ko siya. Magpa-asit kong bayaran.
17: Hi, sir. Nangita ka?
18: Yaks, kaluod. Dili lang ko nimo day, oy. Kay pareha man mug naong sa akong asawa.
19: Hala, pagwain!
20: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
21: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam niyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
22: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Hi! How are you? Malawa naman kay laag-laag.
24: Hala? What happened?
25: Nasunog ito akong naong sa lain-lain produktong ako gamit.
23: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
25: Skinmate Shark Oil?
23: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment could be sa pimples, blackheads, and whiteheads.
25: Sige, bye! Mukulit sa akong Skinmate Shark Oil. Aron beauty!
26: Skinmate Shark Oil. Ganda mo te!
27: Ang Skinmate Shark Oil mapalit sa Robinson, South Star Drive, all Watson's Outlets, Rose Pharmacy, DGP, 7-Eleven, TH Commercial, Autorama, Giftmate, Giftchamp, Shopee, Ob, Lazada Mo.
28: Gikapoy ka ba?
29: Mag-Aerovit Capsule na!
28: Stress ka ba?
29: Mag-Aerovit Capsule na!
28: Kulang ka ba sa tulog?
29: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
28: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
29: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
30: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Good morning, it's 7 a.m.
32: Sabay!

0: 94.3 Wild FM.
1: This is the beat of Wild FM
0: with Big Daddy.
2: Big Daddy.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo, ug hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
7: Mas paspas, bana sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
10: Drink responsibly.
9: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
10: Drink responsibly.
11: Wild joke! Joke!
12: Hindi na ko makagwanta ni mo! Mulayas na yun ko!
13: Kung mulayas gani ka, maglaslas yun ko!
12: Hoy! Dili magani ka patuli! Laslas na ba?
14: Hala pag wild!
15: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
16: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawang niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan yung katik ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
15: Ang Set Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugo.

0: Incorporated. Happy birthday!
1: Uy! Thank you!
2: Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo.
2: Pagkabalo mong guna kong ana-ana ni nga produkto, wakong gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
1: Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kinahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome.
2: Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap. Tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay magod ko nga sige kang pangatul. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Ang awa na mga samad-samad. Unsa man ni mo pagkakita og uyam anang daghan kang kinalutan.
1: Salamat kayo, Mayor Regio. Nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon e, ap-ap, katol-katol, ug fungi. Ma Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

All right, the music is simply better on 94.3 Wild FM. Break even. And the song also brought to you by BioFlu. Thormer symptoms, baka flu na yan, eh, BioFlu na. Give it a check now. It's 18 after 7 o'clock. Time check is brought to you by Power Kalan. Ang pinaka-kusgan nga Power Kalan, busa palit na. Basta LPG price gas, basta price gas, LPG. Mayroon tayo sa tanan ng friends nga na minakaroon. Shout out, Big Daddy. Shout out sa... Shout out ko ni Maricel Mabaw. Dire Mabaw, dire sa may Nestle Pharmacy. Gikan nga JR Katipunan. May mga tayo, JR. Mga sa mga tayo, Nestle Pharmacy and Grocery niya. At mga sa mga NMMC, may mga tayo, stand staff niya. Sige, rin magpapalit niya sa kong tambal. Ba't ay, hindi ko tayo, discount ni Monty Sar, ha? May mga tayo, stand mga kawal niya. Good morning! Sa mga namahaw, diya sa mga lutong bahay ni Beth, may mga tayo, stand niya. Lutong bahay ni Beth at mga sa NMMC. Ganang food court niya. Pagsulod niya ng mga pharmacy, ito ang nakuha na idala pa sulod. Pakita na diretso lutong bahay ni Beth. May muntang naman Beth, Brad Eddie Barat. May muntang, salamat sa pagpaminaw niya. And by the way, sa mga kawal na itong anamina ko roon, pag DTX 500 na mo, ay makatabang sa paglimbyo sa imong atay, pamaagi sa pagkuha sa mga toxins sa itong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 ang may pinakataas ng ORAC value. Gani mo kini ang power ang antioxidant nga mo'y nagsilig sa mga free radicals sa itong dugo, nga mo'y inungdan sa pagkadamage sa itong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kung mapasagdan, mahinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Lika yan ang pag-ubang sa imong atay. Mag-DTX 500 ka na anlaw. Ayaw na pagdugay pa. DTX 500 na. Ang DTX 500 pa pala sa mga butika nga duol sa inyong lugar. Ayaw mag-order online. Dagan pigyan sa online, ha? And available po na uban mga products sama sa D3 Bio, DTX Coffee Mix o kang Mighty C. Alang sa libre nga consultation ng senior discount, ato lang sa itong klinika, D Alternativo Medicine and Wellness Center, Batag Domingo at Bernes. Alas 8 sa muntang, may salas 5 sabon, nga nanimutang niya sa may Agora Market City, Barangay Lapasan, kilid yun sa balingan sa Jeepney Terminal. Alang sa itong pauta na, text lang, 0925-501-5065 or 0991-450-4163 or you can visit our FB page. At Klinika D Alternativo Studio para sigurado ang ubo sa blood sugar level ni mo. Limpyo pag inakatay ni mo mga kawal. DTX 500. Good morning sa tanan ng mga kawal niya. May muntag. Okay, good morning niya kang Aileen Ubalde. May muntag kanimo niya. Salamat sa pagpuminaw niya. Ella Labaro, good morning. Salamat sa pagpuminaw niya. Likewise, good morning. Big Daddy. Okay, kang Sir Dicky Santander sa Bala. May muntag kanimo niya. Koy Bans, may muntag kanimo niya. Koy Bans, Idol. Good morning kanimo niya, Idol. Sabay na po na idol, ha? And also kay Nancy Echiniki Patlunag Baldon, good morning. Kang Ana Marie Montano, good morning. Darling Evan Suaso, kang Joy Diacamos, good morning. Rodeline Montano, kang She, good morning. She Pems, good morning. And may buntag also sa tanang mga drivers ng Aras Kadalan. Tilawid ito ninyo ang bagong mga products sa Kuchaw. Ang Kuchaw nga pansit kanton. With classic flavor, toyo mansi, chili mansi, sweet chili, o napagay, paborito ni Sexy Al nga super anghang. Kuchaw nga pansit kanton mga kawal, tilawin ninyo. Salamat kay Kuya Along Pagian, Kuya Inon, sa mga taga Kuchaw, thank you sa inyong tanam. May buntan niya. Morning, as well, kay Kuya Christian Anthony Magdo, sa may gusto, salamat sa pagkuinawa, sa mga taga AJJ Paint Center, Angel Merchandise, sa may yakapin extension. And ang mga taga JJ Paint Center ang merchandise dyan sa mga kugman. Ang Kuya Jimbo Tingam-ngam, good morning sa inyong tanating mga kawain. Okay, may muntag. Mahaw na, mahaw, mahaw. Kape, kape, kape, kape. Slowing things down, let's have a song from Beanie. Wait, huwag muna tayong umuwi. Agay. Sabay sa ta. Ay, sa pag-uli. Dungan na ta. Madadara na siya. Ato ni sabot, ha? 7:22 na mga kawain.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kajut lang!
0: Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas maayo pa?
0: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko yung bisita. Daa pa ba extra?
5: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
0: Extra maayo! Extra food ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Basta na ay hilanat.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
8: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik, iBiogesic.
10: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wild joke!
11: Nay, nay, kung mudako ako, nay, muliwat ka ako sa imuha, nay?
12: Oo, anak. Liwat kayo ka sa ako, anak.
11: Ah, mas maayo pa. Dili na lang kung mudako.
13: Hala, pag-wine!
14: Cheers sa barkada nating Night Shift!
15: OT! Breadwinner!
14: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Anya na, gipaila-ila ang pinakabagong herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Nga dunay dosi ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.

0: gusto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
7: Rexilo Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink response.
12: Wild joke!
13: Akining day, pakyaon ko ng imong mangga day.
14: Ayaw lang, sir, uy!
13: Nga nung dili man ka mo sugot nga pakyaon?
14: Wala na ko'y itinda!
15: Hala, pagwal!
16: Ang GD Talks Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, nga mapalikon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag adlaw og GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinaka-kusuo!
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga GD Talks Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayon na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
17: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
19: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Kalite Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

All right, the music is simply better. 94.3 Wild FM, Love of a Lifetime. Song brother may Alexan Extra. Ang kilala mo Alexan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alexan FR, new Alexan Extra. 749, time check is brought to you by Joy. New Joy, Swakto, 45 pesos lang. And Rexidol Forte, mas paspas ba na sa upan. Okay mga ka-wild, nga ito mga ka-insula na ito niya. Gusto mo maligo ng inyong mga nerves o ugat sa lawas? Pag nerve flex capsule na mo, makatabang niya sa pagbaligo sa nerves o ugat sa lawas. Ha? Pagkunod sa kasakit sa discomfort o pagprotektar sa imong nervous system. Ang ugat sa lawas nato mo ay nag-control sa itong lihok, reaction o pamati sa itong kamot o tiil. Kumpirmi mo mga kapatid, huwag haway ang lawas, binod ang kamot o tudlo, niya morag na ipanugso sa inyong mga panin. Kinita mailan nga, kinailan na nato hatagan o suporta ang atong kaugatan sa lawas. Maayo nga solusyon, ang mao ang Nerveflex Capsule. Ang Nerveflex Capsule nga doon ay essential vitamins B1, B6 o B12. Komportable ka, ha? Kini makatabang sa pagprotektar o magbintay sa kayo sa pagliyok sa mga ugat. Aron magliya makalihok mo og normal unya komportable sa adlaw adlaw pag-inom mo og Nerveflex Capsule para sa ligon nga nervous system or nerves ugat. Nerveflex Capsule produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ingna ka tong ingon ni Big Daddy nga Nerveflex Capsule, ha? Nerveflex Capsule. Morning dia sa Tumaga Wild, Inday Natoy Kevin. Saluya family dia sa mga alay may buntag sa internet dia. Salamat sa pagbinaw. And hello to Benz once again. That's my Colombo Glapasan. Thank you so much, Benz. O si ano po, desktop mall po rin. Mamuntang dia sa protest ko sa. Salamat sa inyo pagbinaw, mga kuya. Kuya Christian Anthony Magdo. Good morning, ganun na kuya Ton Mags. Mamuntang ganun na sa may kusa. And mamuntang also kang kuya kagawan Alan Magsayo din na sa may tablon. Mamuntang niya kuya Idol. Good morning. And sa mga taga AJJ Painterer dia sa may cabin extension. And sa JJ Paint Center and Merchandise, merchandise sa may Kugman. Kang Kuya Jimbo, tingap-ngap. Good morning, ganun mo niya, Kuya. Salamat sa pagpaminaw. And once again, tinawin niya ang bagong products sa Quick Chow. Ang Quick Chow nga pancit canton with classic flavor, toyo mansi, chili mansi, sweet chili, o ang paborito ni Sexy L nga, super anghang. Kuya Along Pagiya, thank you so much. And Kuya Inon, thank you. Salamat sa inyong pagpaminaw niya. Kuya Fernan Gabon, sa mga taga Aizen, General Merchandise sa may Zone 2 Kugman. Kuya Fergams, good morning ka Ati Jameline. Sa tanan staff niya, mga customers nga, galing niya na permanente niya sa may Aizen. Nabinid ka na na Fer Gabon sa may Muog Lagindingan, mga buntag si tanan mga kawain. Okay, good morning. Shout out sa taas sa mga taga Lagindingan, sa may Kibagot, ang Baclayon Barbecue House, ang lamig na barbecue o barato. Kay Bossing, kay Ma'am Risa, kay Rayan. Katiliyo din akong Junjun Mados. May buntag niya.

0: Sakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang. Take us to the bridge, girly.
3: Can't stop scratching because of dandruff? Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
4: Sway it with Sun Silk.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift! OT! Breadwinner!
8: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Wild joke!
12: Miss, pila may bayad magpatupi?
13: 50.
12: Ang magpabalbas?
13: Balbas? 20 lang.
12: 20 na raba ni akong kwarta da. Ah, miss, balbasin na lang ni akong ulo.
14: Ala, pagwal!
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante. Nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule. All pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.

0: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mo mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
1: Good morning. It's 8 a.m.